0: Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

Hoy! Ano? Kala mo wala ako, ha? Nagpabitin lang. Anyway, nako, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan na ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Yes, Tawanan. Ako, magkakasama-sama na yung mga kabibs hanggang maghapon, hanggang alas 5 ng hapon. Ay! Nag-iingay na naman sa tanghali si Kiko Barako. Anyway, nako, alam niya mga kabibs, tapos na ang Mother's Day. Pero hindi doon natatapos ang pagiging isang ina. Naniniwala ba kayo ron, ka-vibes? Diba, alam naman natin, diba, kapag ang pagiging isang ina ay isang malaking responsibilidad at isang panghabang buhay na responsibilidad. O, diba? Kaya, kung gusto nyo nang maging isang mother, diba, gusto nyo nang pasukin ng motherhood, eh, pag-isipan yung maigi kasi panghabang buhay po na responsibilidad ang kaakibat niyan. Kaya naman ngayong hapon, mga ka-vibes, ibabaling muna natin ang ating usapan sa mga mudra, nanay, ina, lahat na. Ilaalay natin sa kanila ang ating usapan sa lahat ng mga nanay na nakikinig sa atin ngayon sa GV 99.9, nakikinig sa ating online streaming. Nako, pwede rin kayo makinig sa online streaming namin. Paano ba kayo makikinig? Nako, pumunta kayo sa inyong sa aming Facebook page. Kunin nyo yung cellphone nyo. Sa aming Facebook page sa GV 99.9, nandun yung link. Nakapin yun. Hanapin nyo yung featured post. Tapos nandun yung link. I-click nyo yun. At mapapakinggan nyo na online si Kiko Barako. At hindi lang yun, pwede kayo makisali doon dahil merong live chat doon. Merong pwede kayo mag-comment sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Or kung kayo ay isang ina, diba? Naku, pwede kayo makisali ng inyong mga comments, reactions, ng inyong experiences, diba? At kung gusto nyo namang makipag-usap kay Kiko Barako on air, pwede rin. Bukas ang aming hotline. Ang aming hotline na 0926-079-8708. O, kaya naman mga ka-vibes, no? Alam ko, mainit-init ngayon ang usapan sa social media. Itigil muna natin yung mga usapan na mga nangyari kagabi na ikinagulat natin lahat. Diba? Maraming nagulat kagabi sa sunod-sunod na balita na narinig natin. Itigil muna natin yan na magpapalight muna tayo ng topic. Kung gusto nyo nga sundan yung balita na yon, may mga posting kami sa Facebook page. Yan, pwede rin naman na ibasahin nyo yung article na yon. Anyway, eto na nga. Bakit natin na pinag-uusapan or pag-uusapan ngayong hapon ang mga ina? Dahil ang ating message sender ngayong hapon na tila may isa siyang saloobin na tungkol sa kanyang mother, tungkol sa kanyang ina. At nung nabasa ko to, sobrang naapektuhan ako. Sobrang, alam niyo, na-touch ako doon sa message niya. Kaya basahin natin ano ba itong message niya. Sabi niya, magandang hapon po, Kiko Barako. Itago mo na lang ako sa pangalang Kaloy. Tuwing may family gathering kami, si Mama ang pinakaunang gumigising at pinakahuling nagpapahinga. Siya yung nagluluto, naghahanda ng plato, taga-refill ng drinks, taga-ligpit ng kalat, at sa dulo, siya pa rin yung naguhugas ng bundok na pinagkainan. Minsan, napapansin ko, habang nagtatawanan at nagkikwentuhan yung iba naming kamag-anak, si Mama nasa kusina mag-isa. Kapag tapos na silang kumain, iiwan lang nila yung plato sa lamesa na parang automatic trabaho na ni Mamang linisin yon.
Masakit kasi parang nasanay na silang okay lang mapagod si mama. Kapag tumutulong naman ako, sasabihin pa ng iba kong pinsan na hayaan mo na, babae naman ang nanay mo, sanay na yan. Hindi ko maintindihan bakit kapag family gathering, yung iba bisita ang trato sa sarili nila kahit kamag-anak o kapamilya naman namin silang lahat. Gusto ko lang naman maramdaman ni mama na hindi siya katulong sa sarili naming pamilya. Alam mo, ito yung sinasabi ko eh. Diba? Nung nabasa ko talaga ito, parang bumigat yung damdamin ko kasi ano yun, usapang nanay ito eh. Kahinaan ko ito. mukhang maiiyak ako ngayong hapon. Pero sige, diba, aminin natin, sino ba naman ang hindi na maiiyak pagdating sa nanay? Diba? Sino ba naman ang hindi nga malalambot o manghihina, 'di ba, kapag involved na ang nanay mo, 'di ba? Pero sige, Kaloy, dahil nag-message ka kay Kiko Baraco, pag-uusapan natin yung sitwasyon mo dahil deserve mo at deserve ng nanay mo na magbigyan ng boses yung kalagayan niya, 'di ba? At sa mga kabayos natin na gusto nga makisali or kwentuhan kay Kiko Baraco, pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions. Again, ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page sa GB99.9 FM or kung ayaw nyo namang mag-message doon sa aming Facebook page, meron kaming online streaming. Total, sa Facebook page na kayo, nandun yung link ng aming online streaming. I-click nyo yun at makisali na sa online streaming namin na tinitignan ko sa mga oras na ito. Or, maraming chance, pwede ka rin mag-comment sa post ng GB99.9 yung may mukha ni Kiko Baraco tungkol sa mother, di ba? Yung tungkol sa pag-uusapan natin, yung photo na si mama ang laging inuutusan na at pinaguhugas sa tuwing may family gathering. Mag-comment ka ron at babasahin ko yan maya-maya sa aking pagbabalik. Anyway, nako, huwag kayong aalis mga kabayos dahil magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan mo na ang Baracong Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco sa programang Just Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes. At sa lahat ng mga nanay, ito, this is a song for Mama by Boys to Men.

0: You are listening to.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
0: You are listening to.
3: TV 99.9.
0: Your good vibes.
4: Your good vibes.
5: Your good vibes.
0: Your good vibes.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, 'di ba? Sabi nga nila, ang mga nanay daw ang ilaw ng tahanan kasi sila ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya. 'Di ba? Pero ang tanong, paano ba magbibigay ng liwanag ang isang ina kung siya mismo ay hindi nabibigyan ng maliwanag na dahilan kung bakit nagiging malupit sa kanya ang buhay? 'Di ba? Parang ang hirap naman ng ganong kalagayan. Kasi yan ang point ka vibes, no, ng ating message sender na si Kaloy, kung saan nalulungkot siya para sa nanay niya, no, na parang feeling niya yung nanay niya eh naaalipusta, naaalipin tuwing may family gathering. Diba? Kasi parang ang paningin ng mga kamag-anak niya eh, ang nanay niya eh utos-utusan lang, ganon. Alam niya, mga ka-vibes, maraming nanay po talaga ang tahimik na nag-serve, naglilingkod, kahit pagod na yan, ba? Diba? Hindi mo sila maririnig magreklamo dahil gusto nila yung ginagawa or mahal nila yung pamilya nila, ba? Diba? Pero alam niyo, mga ka-vibes, hindi kasi ibig sabihin na hindi sila nagre-reklamo, eh hindi na sila napapagod. Ba? Diba? Tao pa rin po ang ating mga nanay. Hindi po sila 24 hours, ba? Diba? Na kayang magtrabaho na magtrabaho. Ang nakakalungkot kasi, no, maraming pamilya, lalo na dito sa Pilipinas, eh parang naging tradisyon na natin na may isang nanay, no, na ang bahala sa lahat ng okasyon. Ba? Diba? Ang problema, dahil nga naging tradisyon na siya, nanonormalize, nagiging normal na lang yon kahit at some point, hindi naman natama, ba? Diba? Kasi syempre, tao pa rin yun, napapagod yun, ba? Diba? May exhaustion, may limit ang katawan ng tao, ba? Diba? Kahit na naman sino, kahit ikaw na bata pa, ba? Diba? Subukan mong magtrabaho, mag-aayos ng mga pinagkainan, di ba? Sa party, magliligpit ka. Ang hirap din po talaga, mga ka-vibes. Eto, katulad ng sinabi ni Texter 1842. Sabi niya, totoo yan, yung mga nanay, minsan sila pa ang pinakapagod kahit sila dapat ang inaalagaan. Correct, di ba? Parang, alam mo yon, imbis na nandun nga kayo for family gathering . Tapos, para mag-enjoy, tapos may isang nanay lang yung magliligpit, di ba? Sabi ni 5527, masakit yung nasa kusina lang si mama habang lahat nag-e-enjoy. Di ba? Parang, bakit? Wala ba siyang karapatan? Hindi niya ba deserve mag-enjoy din? Bakit hinahayaan niyo na lahat ng trabaho si mama na lang? Ito sabi ni 8023. Kapag tumatanda tayo, mas nakikita natin gaano kapagod maging nanay. Correct. 'Di ba? Totoo 'yan. The more habang tumatanda ka, nare-realize mo na ito pala yung buhay ni mama. Ito pala yung mga sakripisyong ginagawa ni mama. Ito pala yung mga tinitiis ng mama ko, 'di ba? Para lang sa amin, para sa pamilya. Kaya at some point habang tumatanda ka, nare-realize mo na parang yung mga pagkukulang natin, 'di ba? Na doon natin nare-realize. Kaya alam niyo, mga ka-vibes, sa totoo lang, no, sana kapag kami mga family gathering tayong ganyan, wag naman po nating hayaan na iisang nanay lang, 'di ba, yung nag-aayos sa mga, kung meron mang kapatid, I'm pretty sure yung nanay mo may mga kapatid yan, 'di ba? kung may kapatid man yung mother mo, di ba? Eh, di sana kahit papaano, eh, sila, kausapin natin na tulungan pa rin naman yung kapatid nila. At the end of the day, kapatid pa rin nila yung mama mo, di ba? Yung mga tsuhin-tsahin mo. So, sana mabigyan naman ng pahinga yung mga nanay na masisipag, na talagang walang sawang nagsaserve sa lahat, di ba? Kaya minsan maiintindihan mo rin yung mga nanay, no, na kung bakit sila minsan mainit na yung ulo pagka in the middle of family gathering. Kasi nga naman pagod na sila, 'di ba? Ikaw man 'to, eh, 'di ba? Kapag pagod ka, wala ka na sa mood, eh. Naiinis ka na rin minsan, oh, 'di ba? Kayo ba, mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi niyo sa mga ganyan na yung imagine niyo yung mother niyo nasa family gathering, lahat nag-e-enjoy, tapos walang tumutulong sa kanya, 'di ba? Sa pag-aasikaso, sa pag-aayos. Ano ba ang masasabi niyo diyan? Ako, pwede kayong makisali sa aking kwentuhan na, syempre, ang aming hotline bukas na bukas. I-text mo si Kiko Barako diyan. Pwede mo rin ako tawagan kung gusto mong makipagkwentuhan on air. Ang aming hotline ay 0926-079-8708 or mag-message ka sa aming Facebook page sa GB99.9 FM. At dahil sa page ka na rin naman, pwede ka rin mag-comment doon sa aking post ng aming FB page, yung Kiko Barako, tungkol din sa ating pag-uusapan. Mag-comment ka ron ng iyong saloobin, ng opinion, ng reaction mo dito sa ating topic. Or, kung gusto mo rin naman live chat, di ba? Pwede rin naman, nandun ko sa Facebook page namin, nakapin doon yung aming link sa aming online streaming platform. I-click mo yung link, tapos may live chat doon sa aming online streaming. Tapos, mag-chat ka ron, babasahin ko yan maya-maya lamang. Anyway, mga ka-vibes, nako, huwag kayong aalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At syempre, bago ko pumasok sa susunod nating song, gusto ko lang i-announce, no, mga ka-vibes, mamayang alas 2 po, meron po akong special guest na makakasama. Tungkol po ito sa papalapit na Pastulan Festival this coming Saturday sa May San Pascual, Batangas po. So, kakausapin natin ang kanilang organizer para magbigay kaalaman, magbigay detalye kung ano ba itong merong dapat nating abangan sa Pastulan Festival 2026. Anyway, nako, napapakinggan at nakakasama niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siya Sawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes. At para sa ating next song, siya naman talaga ang lagi mong inahanap-hanap kapag malungkot ka. This is Mama by Jonas Blue.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
7: Isang paalala mula sa GV99.9.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
9: Ikaw! Oh, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes! At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Ako, samahan nyo ako mamaya hanggang maghapon, mga ka-vibes, hanggang alas 5 ng hapon. Anyway, balik tayo sa usapan natin. Usapang nanay tayo, mga ka-vibes, no? Alam nyo, maraming anak, di ba, ang ngayon mas nagiging aware sa silent sacrifices ng mga nanay nila, di ba, habang tumatanda sila. Ito yung sinabi ko.

kanina. Kasi minsan, ano eh, hindi yung pagod, yung issue, kundi yung pakiramdam na parang expected na lang na laging nanay yung magsasakripisyo. Alam niyo yung ganong feeling, mga kababis? Parang, alam niyo yun, yung pagka naging nanay, kailangan ito, may standard na sinet na tungkol sa mga nanay, di ba? Tsaka alam niyo, mga kababis, ito ah, para sa akin, siguro yung sitwasyon ng ating message sender na si Kaloy, di ba, na feeling niya yung nanay niya ay inaalilanga o inuutos-utusan lang sa tuwing may family gathering. Alam niyo sa akin, naniniwala ako na mayroong epekto dyan yung social status ng isang tao o ng isang pamilya. Kaya may mga ganyang senaryo na may mga taong o may mga nanay na inuutos-utusan lang. Diba? Kasi yung tipong kapag ang pamilya, tingnan mo, pansin mo sa mga family gathering, kapag ang isang pamilya nakakaangat-angat sa buhay, automatic yun, hindi sila yung maglilinis, hindi sila yung magliligpit, diba? Sa mga family gathering, never mong makikita, diba? Lalo na kung sila yung medyo sponsor ng family gathering, talagang hindi mo makikita na magliligpit yan, diba? Pero, kapag yung pamilya medyo, alam mo na, medyo naghihikahos o hindi ganun kaangat-angat ang buhay, di ba parang automatic sila yung magiging utusan na parang automatic, o sige ka, bahala na kayo dyan, kaya nyo na yan. Di ba parang lagi sinasabi, parang may standard na, total wala naman kayo, ambag. Di ba? Ito, kayo na lang maglinis yan, kaya nyo na yan. Laging may ganun eh. At kadalasan, kapag ka may ganung pamilya na medyo hindi nakakaluwag-luwag kasi nauutos-utusan, ang pinaka-apektado talaga yung nanay. Kasi wala namang siyang choice. Dahil mahal niya yung pamilya niya, sige siya na lang ang gagawa. Diba? Bakit? Asan yung tatay? O yun, bumabarik na yung tatay. Diba? Kadalasan ganun yung nangyayari. Ngayon, itong mga anak, minsan, no, pagka medyo may edad-edad na yung anak, ayun, tutulong sila. Pero kung wala pa, kasi bata pa, diba? Parang ang hirap. Tapos papantayan pa ng nanay yung anak niyang maliit. Diba? Kaya napakahirap po maging isang nanay, mga kababis. Hindi po ganun kadali ang maging isang nanay ang humawak ng ganung responsibilidad na parang hawak mo ang mundo. O hindi mo hawak ang beat. Pag nanay ka, hindi mo hawak ang beat. Hawak mo ang mundo. Ganon. Kasi may pamilya ka. Ito sabi ni Dexter 9081. Dapat automatic na may kusang tumulong, hindi yung aantayin pang utusan. Correct. Diba? Again, kung ang mga anak nung nanay is bata-bata pa, syempre hindi pa niya ma-expect na tumulong. Swerte na lang niya kung binatag talaga na. Pero kung halimbawa, wala pa, mga bata pa, eh dapat automatic sa mga kamag-anak, kahit papaano, may tumutulong. Diba? Ito, 2405, sabi niya, saludo ako sa mga anak na marunong makaramdam para sa nanay nila. 2405, yes, correct tayo dyan, no? Na saludo tayo sa lahat ng mga anak na talagang gagawin ang lahat, matulungan lang ni nanay niya. Pero again, ang ano kasi is, ang tawag doon, ang issue kasi nito ni Kaloy, ng ating message sender, is, yung nanay niya is, alam mo yon, kahit tumutulong siya, biglang sasabihin ng mga pinsan niya, mga kamag-anak, nahayaan mo na yung nanay mo, dito mag-enjoy ka. Ganun yung issue niya ngayon eh. Kaya medyo iba, no? Iba yung pinag-uusapan. Ito, sabi naman ni 9306, mas masarap ang gathering kapag walang isang taong overloaded. Totoo, di ba? Walang, yung walang lamangan, di ba? Walang, tawag doon, walang napapagod. Lahat, may unity, di ba? Sabi nga ng isang kanta, di ba? Ang sumasaya ang family kapag merong unity. O, di ba? O, punta tayo sa ating online streaming. Sabi niya, oy, DJ Banjo Braganza. Good after Braganza. Sorry naman. DJ Banjo Braganza. Sabi niya, good afternoon po, Kiko Barako. Magandang hapon sa iyo, Banjo. I love your name, Banjo. Oh, di ba? Kakaiba, very unique. Kung gusto mo makisali, DJ Banjo Braganza, pwede ka mag-comment dyan. Ano mo lang, i-comment-comment ka dyan. Mag-leave ka ng message mo, ng comments, thoughts, reaction mo dyan sa ating live comments, sa ating online streaming. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba kung ikaw,
bilang isang anak, 'di ba, nakikita mo ganun yung trato sa nanay mo. Anong mafi-feel mo? Anong anong mararamdaman mo ka vibes, 'di ba? Nako, pwede niyo i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin 'yan sa 0926-079-8708, o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page sa GV99.9 FM, or kung nandun na kayo sa FB page namin, ayaw nyo mag-message, pwede kayo mag-comment sa post ni Kiko Barako doon tungkol sa ating pag-uusapan. Ayan, mag-comment kayo, babasahin ko yan maya-maya lamang. And kung gusto nyo naman live na napapakinggan at makisali sa kwentuhan, pwede rin na sa Facebook page kayo, nandun yung link ng aming online streaming platform. Nakapin dun yung post. So, i-click nyo yung link nun at dediretso na kayo sa aming online platform katulad ni DJ Banjo Braganza. Anyway, naku mga ka-vibes, huwag kayong alis dahil magkakasama-sama tayo hanggang mamaya pang alas 5 ng hapon. Nakakasama nyo pa rin at napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At para sa mga anak dyan na gustong suklian ang sakripisyo ng kanilang ina, you're doing it right, di ba? Gawin nyo ang lahat para matulungan ang ating mga nanay and give them a smile in their hearts.

0: Bakit gusto? Ligo ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, mga ka-vibes, balik tayo sa usapan natin tungkol sa mga nanay. Oh, di ba? Kapag alam niyo mga ka-vibes, kapag may family gathering, di ba? Dapat shared responsibility po talaga ang paghahanda, pagliligpit, di ba? Hanggang sa matapos lahat ng gawain, di ba? Hindi dapat isang tao lang ang sumasalo ng lahat ng trabaho, di ba? May mga kamag-anak na marunong lang dumating kasi kapag kakain na, pero nawawala na kapag oras ng ligpitan. Then that is very unfortunate at very sad na katotohanan pagdating sa mga pamilya, no? Mayroon talaga tayong mga kamag-anak na, alam mo yon, hindi nila magawang magkusa o tumulong doon sa mga kamag-anak nilang nahihirapan. Kahit na minsan nakikita pa nga nila eh, diba? Pero wala talaga, dead, matuloy ang kwentuhan, nag-i-enjoy, diba? May, alam nyo mga ka-vibes, ang tunay na family gathering for me ay hindi lang tungkol yan sa pagkain, hindi lang yan tungkol sa enjoyment, diba, sa pagsasaya. Tungkol po yan sa pagtutulungan din. Kaya nga kayo nag-gathering eh, diba? Kasi bilang pamilya, gusto nyo makita ang isa't isa, magkamustahan kayo, and at the same time, dapat iparamdam nyo na nandun kayo, nakasuporta sa isa't isa bilang pamilya. Diba? Minsan na minsan hindi kailangan ng mga mamahaling regalo pag may family gathering eh, lalo na yung mga nanay. They don't need that at some point, 'di ba? Kailangan lang nila maramdaman nila na on that

cargo nila. Diba? Kahit paano, bigyan naman natin sila ng pahinga, bigyan natin sila ng moment to enjoy. Diba? Ito tulad ng sinabi ni 4416. Napaka-normalize kasi sa Pinoy family, yung nanay ang taga-servisyo. Yan kasi nga yung standard na sinet. Diba? Na pag nanay ka, kailangan magsilbi ka. Na kailangan pagka ikaw ang babae sa inyong tahanan, eh dapat ito ang gawin mo, ito lang ang gagawin mo, no? Hindi tayo tinuruan na dapat meron ding pahinga, 'di ba? Dapat meron ding enjoy moment ang isang nanay. Hindi tinuro sa atin 'yan eh. Tulad ng ito sinabi ni 4580, ang tunay na pamilya marunong mag-ambagan sa gawain. Correct. 'Di ba? Dapat talaga nagtutulungan kahit anong gawain 'yan. Dapat actually, hindi na nga kailangang sabihin eh. Dapat bilang pamilya, kamag-anak, di ba? Dapat meron tayong pagkukusa na gawin, natulungan yung isang miyembro ng pamilya natin. Sabi naman ni 6004, sabi niya, na-appreciate ko tuloy, lalo na yung nanay ko pagkatapos kong mapakinggan itong message sa ating sender na si Kaloy. Oh, 'di ba? Ngayon lang natin kasi nga minsan hindi natin na-realize hangga't walang nagvo-voice out para sa mga nanay kasi yung mga nanay sobrang tahimik nila. 'Di ba? Hindi magsasalita yan. Ito sabi sa ating online streaming ni Ale Ram. Magandang hapon po, pabati po ako dyan sa Lipa City. Magandang hapon sa iyo, Lerama. At I hope you are doing okay. And kung gusto mo makisali sa ating usapan tungkol sa mga nanay, comment ka lang dyan sa ating online streaming. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang inyong masasabi tungkol sa ating usapang nanay na, alam mo yun, yung mga nanay na lagi na lang sila ang inuutusan, tagahugas ng pinggana kapag may family gathering. Ano ba ang inyong comment dyan? Ako, pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin po yan, 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta kayo sa GV99.9 FM. Meron din akong post doon. Pwede rin kayong mag-comment ka-vibes, diba? Para babasahin ko yan maya-maya lamang. Anyway, nako mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating tugtugan. Napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes.

0: Baka Kiko Barako yan.
1: Uy! Baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Uy, tol.
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
7: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo. Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada
8: Vibes!
9: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
6: It's 2:50 p.m.
7: That time check was brought to you by
8: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Miss, yung Right Med nito?
10: Meron kaming iba.
9: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
10: Ito po, subukan nyo.
9: Miss, basta Right Med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
8: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Summer gusto, summer class ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
14: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

today, live to. Naka-air to. Ah, okay. Okay. Sige po.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako.
0: Barako. Kiko Barako.
2: Ay, nako, tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napakikinggan pa rin at nakakasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero ngayon, dumako muna tayo mga ka-vibes sa ating special na segment. Ang tawag ko dito ay Bida Guest, dahil ibibida natin ang isa sa mga guests o special na taong magbibigay sa atin ng kaalaman, na dahil alam naman natin this coming Saturday, May 16, ipagdiriwang po natin ang Pastulan Festival 2026. Kaya naman na hindi ko na patatagalit pa mga ka-vibes. Makakasama natin ngayon ang chairman po ng Pastulan Festival 2026. Walang iba po kundi si Sir Rainier Ilagan na Dakot. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rainier. Ayan, sir. Nakamute ka ata, sir. Hello? Hello, sir?
3: Naririnig po ba ako?
2: Yan, sir. Okay na, sir.
3: Yes, ayan po. At sa lahat po ng nakikinig sa GV99.9, sa ating po mga ka-vibes, muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat.
2: Yan, magandang hapon at mapagpalang hapon sa iyo, Sir Rainier. So, Sir Rainier, ito, I'm very excited and I'm very curious, no? Itong paparating na Pastulan Festival. Pwede ba nating, bigyan muna ng background ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin on air and online. Ano ba itong Pastulan Festival at bakit po natin ipinagdiriwang ang kapistahan nito?
3: DJ, ang Pastulan Festival po sa parokya ni San Pascual Bailon. Ganun na rin po sa bayan ng San Pascual ay 18 years na ngayong darating na May 16, 2026. At bakit, sabi nyo nga po, bakit pinagdiriwang ang Pastulan Festival? At bigyan ko lang din po kayo ng pakikilala ko muna rin po sa inyo, sino nga ba si San Pascual Bailon? At bakit nga po tayo ay ipinagdiriwang ang Pastulan Festival? So si San Pascual Bailon po ay hindi pare. Ano, siya lang po ay isang hermano. Siya po ay galing sa isang mahirap at payak na pamilya. Siya po ay hindi marunong sumulat at bumasa. Ngunit, siyempre, dahil po sa kababaang loob, siya ay naging kalugod-lugod sa mata at kalooban ng Diyos. So, bakit po naging pastulan? Sapagkat si San Pascual Bailon, nung kanya pong kamurang edad pa lamang, siya po ay nagpapastol na ng mga tupa. Ano po, at siya po ay habang ito ay nagpapastol, once narinig ang kalembang ng kampana, habang nagmimisa, ito po ay humaharap sa simbahan at tumitigil to para po magbigay pugay. At ngayon po, bakit naging Pastulan Festival ang tawag sa San Pascual? Sapagkat sa kanyang pagiging isang mabuting pastol, ang parokya po ni San Pascual Bailon ay inahalintulad sa isang masaganang pastulan na hindi dapat kalimutan, na ang mga tao dito ay magpuri sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, pag-ikot at pag-talon. At ito po ang way ni San Pascual Bailon sa pagpupuri at pagpapasalamat at sa pagkilala sa masaganang biyaya ng isang pastulan na biyaya o bigay ng Diyos. So, yun po ang dahilan bakit ang San Pascual po is nag-come up sa Pastulan Festival.
2: Yun. Maraming salamat, no, sa pagbibigay sa atin ng linaw, no, sa paano, sa history, sino ba itong pagdiriwang nating festival, no? Anyway, Sir Rainier, paano po ba nagsimula itong Pastulan Festival natin?
3: 2006 DJ, nag-start po itong Pastulan Festival. So kung magkakaroon po kayo 2006, bakit 18 years pa lang? And then kung matatandaan po natin, nagkaroon po ng pandemic.
2: Mm-hmm.
3: At syempre dahil po sa mga restriction, hindi po nagdiwang 2 taon ang parokya ni San Pascual Bailo ng Pastulan Festival. But ito nga po ay nag-start ng 2006 o 2006 sa pangunguna ng dati na cura paroko, si Reverend Monsignor Eyong Ramos.
2: Mm-hmm.
3: Siya po ang pinaka tinatawag nga namin Father of Pastulan Festival sapagkat sa kanya pong nanggaling ang idea to. Katulong ang maraming po siyang katulong, marami siyang kinausap ng company sapagkat noong 2006 ay buong bayan po talaga ang nagdiriwang ng Pastulan Festival.
2: Ganun kalaki, no, ang Pastulan Festival.
3: Yes po, 29 barangay that time, DJ, 2006. 29 barangay yung nag-participate dito. Wow. Sa ating Pastulan Festival.
2: Yun, bongga, no, talagang isang engranding event, no, o pagdiriwang itong Pastulan Festival. Ngayon na, Sir Ranger, nabanggit nyo kanina, no, noong 2019 natigil kasi gawa ng pandemic. Ngayon bumabalik siya at ito na ulit, ngayon na lang ulit bumalik after pandemic, sir.
3: Actually, sir, bumalik po siya 2023. And then talagang amin pong nagpupursige po ang komite na maibalik yung sigla at saya ng

ng kanta ng Pastulan Festival sa parokya. At dito nagkaroon ng nadama ng mga parokyano, lalo't higit nung malalapit sa parokya ni San Pascual Bailo.

0: umiiyak kasi syempre parang sa kahit ganun yung nararamdaman, hindi nalilimutan ng simbahan na maiparamdam naman sa mga mananampalataya at parokyano na ang panahon o ang araw na iyon ay ang pagdiriwang ng Pasko ng festival. And like nung 2020 naman, nagpaikot naman kami ng pick-up na may umiikot sa buong bayan yung sound system na tumutunog naman po yung Pasko ng festival.
1: Yun, so patunay no na hindi natitigil, gagawa't gagawa ng paraan no para ma-celebrate o maipagdiwang itong Pastulan Festival kahit nasa gitna ng mga challenges, ng mga problema at kasama dyan yung pandemic. Ngayon na Sir Rainier, meron po ba tayong special na ginawa sa pagdiriwang natin ng Pastulan Festival ngayong darating na Sabado?
0: DJ, nung nabalik, nung 2023, pinilit namin siyempre na ang pag-

0: na kulay, anong meron ang aabangan. And then naging maayos, naging successful 2025, and ngayon 2026 mas naging kaiba, ano, kung fair po nung mga nakaraan, sapagkat ngayong taon per barangay, one group per barangay na lang po, DJ, yung participant. Kasi may mga barangay noong mga nakaraan na two groups, three groups yung grupo. Ngayon, sinimula na po namin na bawat barangay, isang grupo na lamang, and a maximum of 100 dancers ang kanila pong kanila pwedeng i-entry. And at the same time, DJ, ngayon din pong taon na ito, mas magugulat siguro yung mga umaabang sa Pastulan Festival, sapagkat nagkaroon na po kami ng identity pagdating po sa costume ng Pastulan Festival. So kami po through municipal tourism and through provincial tourism, marami po kaming consultation na ginawa, and nag-come up po kami sa nag-release po kami ng official costume ng Pastulan Festival ngayong 2026.
1: Nako, talagang ito mga ka-vibes sa mga nakikinig dyan, pinaghandaan itong darating na Pastulan Festival. Kaya kahit na hindi kayo taga San Pascual, diba? Iniimbitahan kayo ng ito, para na umadumalo sa ating Pastulan Festival. Ngayon, Sir Rainier, ano po ba ang mensahe natin sa mga dadalo, either taga doon sa inyong barangay o hindi, itong darating na Pastulan Festival?
0: Opo, DJ, sa mga nakikinig ngayon, sa ating mga ka-vibes na nakikinig po ngayon. So, sa darating pong May 16, ano po, sa ganap na alas 4 ng hapon, ay magsasarado po ang kahabaan ng Barangay Poblasyon. Simula po sa palengke ng San Pascual hanggang parokya ni San Pascual Bailon. Ito nga po ay para magbigay daan at mas makabuluhan at mas maging masaya ang pagdiriwang po ng Pasulan Festival. At sa amin po na mga karatig lugar, sa mga kabarangay, kagaya nga po nang nasabi kanina, kayo po ay aming iniimbitahan na mas abangan ang kakaibang Pastulan Festival pumili ngayon. Ano po, and gayon pa man, kami rin po sa komite ng Pastulan Festival at ng parokya ng San Pascual Bailon ay inuuna ang kapakanan ng mga manunood, syempre, at ng mga mananayaw ng safety. Kaya po, in-adjust po namin yung oras. Kasi DJ, syempre, sobrang init po ngayon. And ayaw po namin ma-experience ng mga kabataan na sa halip na sila'y nag-e-enjoy sa pagbibigay pugay at puri kay San Pascual Bailon, eh sila ay baka magkaroon ng emergency. So, yung pong bagay na yon ay kinonsidera din po, ano, lalo't higit ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na naging suggestion nga po nila at

0: religious festival, ano, and the main organizer is the parish of San Pascual Bailon, hindi nawawala ang suporta ng local government unit.
1: DJ. Correct.
0: So, yes, sa mga nakaraang taon, simula 2023, nagkaroon na po talaga ng partnership si Municipal Tourism and Arts Office and through the Mayor's Office. And hindi kami binibigo. Ano po? Hindi kami binibigo ng lokal na pamahalang bayan ng San Pascual na pagsuporta ng San Pastulan Festival. And although sabi nga bawal magano because of the crisis, ako ang dami DJ, ang daming nagtanong sa akin if matutuloy ba yung Pastulan.

0: Tulang Festival. At sa biyaya at sa tulong, maraming company and maraming individual na nagpaabot ng tulong para maituloy ang Kastulan Festival. Ganyan pa man din na DJ, ang pasasalamat din po ng Parish of San Pascual Bailon at ng komite ng 18th Pastulan Festival sa lokal na pamahalaang bayan ng San Pascual sa pangungunan po ng ating ka-vibes, Mayor Rowana Conti, at ng ating ka-vibes, Vice Mayor Romel Aguila, kasama ang ating pangsanggunang bayan ng San Pascual.
1: Yun na, mga ka-vibes, nakita nyo kung gaano kasuporta ang lokal na pamahalaan, no, dito sa Pastulan Festival. At very, gusto ko yung sinabi mo, Sir Rainier, no, na walang makakapigil. Pandemic nga, hindi napigilan eh, di ba? Ito, ginawan talaga nila ng paraan para maituloy itong Pastulan na Festival. Talagang nananalig sila, no? Nananalig sila na kahit may problema, nandyan yung paniniwala ng mga taga San Pascual, nandyan yung pananampalataya nila na maitutuloy ito, maitatawid natin to kahit na ngayon may crisis, di ba? Yes. Kahit na may mga banta.
0: Yes. Opo, sapagkat DJ, sapagkat itong Pastulan Festival, sa loob ng 18 years, kitang-kita namin kung gaano manampalataya at manalig ang mga taga dito sa San Pascual. Kaya po, ito po ay isang way namin kung paano namin na ipapakilala si San Pascual Bailon. Ano po, and at the same time, ako po yung chairman ng Pastulan Festival. Ako rin po yung presidente ng kapatiran ni San Pascual Bailon na pinipilit namin na maipakilala sa bawat San Pascualenyo. Sino nga ba sa San Pascual? Ano po, sino ang dapat unang makakilala kay San Pascual Bailon? Kundi ang mga taga San Pascual. Ano, bakit naging pangalan ng bayan ni San Pascual kung hindi natin lubos kilala si San Pascual Bailon? So, kaya po talaga kami, hindi po kami titigil na maipatuloy ang gawaing Pastulan Festival na ito at maipakilala kung sino si San Pascual Bailon. Kami rin po ay siyempre nakikipag-tie up sa ating pong MTCAS. Pumuhuna naman po ng kanilang Senior Tourism Operation Officer, Mama Lanifel Manalo Amido, na talagang napaka-supportive and hands-on kung paano ba talaga natin maiituloy ito nga Pastulan Festival at ang patuloy na pagpapakilala kay San Pascual Bailon.
1: Yan ha, mga ka-vibes, ha, tandaan na yan ha. Talagang ito, sa mga ka-vibes natin nakikinig dyan, online, streaming man yan, sa FB Live man yan, on air, no, tatlong platform itong napapakinggan tayo sa Rainier. Tandaan natin na ang goal nila rito ay ipakilala, no, sino ba itong si San Pascual Bailon. Dahil for the longest run, for the 18 years, no, talagang pilit nilang inilalaban na isagawa itong Pastulan Festival kasi gusto nila mamulat, no, mamulat yung ating mga kababayan lalo na sa mga taga San Pascual. Sino ba itong patron na ito na pinagdiriwang natin at ano ba ang mensahe, napakagandang mensahe ng pagdiriwang na ito para sa mga taga San Pascual. Ngayon na Sir Rainier, ito nabanggit mo rin kanina at I think this is a reminder for everyone, sa lahat ng mga ka-vibes na nakikinig, no, na kung kayo po ay pupunta, mapapadaan dito sa San Pascual, sa may Batangas po yan, no, asahan nyo po magsasara ng kalsada, no. Anong oras po isasara ulit, sir, yung kalsada para sa mga babiyahe pupunta maging aware sila sa pwedeng daloy ng trapiko dyan?
0: Yes, DJ. Sa ating po mga ka-vibes na talagang hindi po mapipigilan, no, na magbiyahe sa araw po ng Sabado mula alas 4 po ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi ay sarado po ang kahabaan ng National Highway ng Barangay Poblacion. Again, mula palengke ng San Pascual hanggang parokya ni San Pascual Bailon. Pero, syempre, dahil naman po ng kagandahan ng ating diversion road, ay maaari pong doon dumaan. If pupunta po kayo ng Batangas City, dadaan po kayo, lalabas po kayo doon sa Balagtas, sa ating pong diversion road, doon po kayo maaaring dumaan. And ganyan din po yung mga Batangas City going to Bawan, alas 4 hanggang alas 9, pero din po kayong dumaan sa ating pong diversion road. Yan. May mga kaya po DJ, hindi po ganoon ka kahirap mag implement ng closure ng road because may mga alternative road naman po na pwede tayong daanan.
1: Yan, maraming way, di ba? Maraming daanan na kaya hindi magiging mahirap sa ating mga ka-vibes, no? Yung traffic ko na yan. Anyway, naku, maraming salamat Sir Rainier Dakot sa oras na ibinigay ninyo sa interview na ito. And baka mayroon kayong mga gustong batiin, sir, i-shout out, i-GV shout out. The floor is yours, sir.
0: Ayun, katulad niya nung bagi ko kanina po, binabati ko rin po. Siyempre, ang aming pong napaka-supportive at talaga pong walang paghihindi at ang kanyang suporta ay tunay na ipinapakita sa aming pong, ang ating pong ka-vibes, na kura paroko ng parokya ni San Pascual Bailon, kay Reverend Father Mateo Mati Urario, ganoon rin po sa aking pong kapatid na siya po ang parish pastoral coordinator, kay Dr. Sergel Dakut, at lahat po siyempre ng mananampalataya ng San Pascual Bailon, ang aming pong pagbati, and kami rin po ay umaasa sa lahat ng nakikinig po ngayon, naaabot po ng aking tinig at naaabot po ng ating pong GB99.9 ay kayo po ay aming taus-pusong iniimbitahan na saksihan at abangan ang ating pong darating na 18th Pastulan Festival sa bayan po ng San Pascual at sa parokya po ni San Pascual Bailon.
1: Yan,
0: tayo po ay sabay-sabay magbigay pugay, magpapasalamat kay San Pascual Bailon sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay po sa atin sa araw-araw.
1: Talagang maraming pagpapala, marami tayong biyaya na natatanggap, mga ka-vibes, dahil isa sa biyaya na yan, pupunta yung ilang GB99.9 DJ mismo sa araw ng kapisahan, no, sa Pastulan Festival 2026 sa darating na Sabado, May 16. Kaya magkita-kita tayo dyan, mga ka-vibes. Ilan sa mga DJ yan? Dyan si DJ Joey Boy, for sure yan, dahil yun ay taga Batangas. At isa sa mga nandyan din, yung vlogger namin, yung kilalang-kilalang vlogger namin, si DJ Robby, abangan nyo, pupunta rin yan dyan para magbigay sa atin, no, ng latest update sa on-air and online streaming natin. Anyway, again, maraming salamat, Sir Rainier, sa inyong oras na ibinigay sa hapon na ito para mabigyan linaw tayo ano ba itong Pastulan Festival 2026. Anyway, nako, sa mga ka-vibes natin na nakikinig, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa mga oras na ito, at makatapos lang ang ating ilang mga song. Anyway, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
5: Kiko Barako.
6: Kiko Barako.

0: 99.9. Your good vibes. Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ang lungkot naman ng kanta. Anyway, nakatuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan, mga ka-vibes. Kanina nakasama nyo yung isa sa mga yung chairman ng Pastulan Festival, no, na si Sir Rainier Dacut, para nabigyan tayo ng detalye sa ating Pastulan Festival 2026 sa darating na Sabado na po yan, May 16. Pero ngayon, mga ka-vibes, nakikinig ka pa rin naman sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your good vibes, at napapakinggan, nakakasama mo pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Just a One. Nako, samahan nyo ako, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, balik tayo sa usapan natin, mga ka-vibes, tungkol sa usapang nanay, no? Kasi balikan lang natin yung ating message sender na si Kaloy, na yung nanay niya, napipilan na siya, parang naaawa siya sa nanay niya, na every time daw na mayroong family gathering, biglang ang nanay niya ang tagahugas, biglang yung nanay niya ang tagalipit, di ba? Na parang bang hindi na enjoy ng nanay niya yung family gathering. No? Ngayon, alam mo, mga ka-vibes, nakakalungkot kasi isipin na habang nag-e-enjoy lahat, no, ng mga kamag-anak doon sa naiintindihan ko to si Kaloy, kasi habang nag-e-enjoy lahat doon sa party, sa family gathering, di ba, may isang tao, which is yung nanay niya, na hindi man lang makaupo ng maayos dahil abala sa paglilinis, pagluluto, di ba? Alam niyo, mahalaga na may isang sa akin, personal opinion ko, mahalaga po siguro na may isang taong magsalita o na para dun sa nanay ni Kaloy, nung ating message sender, na alam naman natin siguro yung nanay ni Kaloy, hindi niya kayang ipaglaban yung sarili niyang pagod. Diba? Kasi syempre, baka nahihiya nga naman din. Diba? Hindi natin masabi ano yung personality ng nanay niya. Kaya sa akin, it's always better na someone must speak up. Diba? Magsalita na, uy, baka pwede nating tulungan itong si ganito, si ganyan. Diba? At alam nyo, kapag marunong tayong tumulong, ka-vibes, no? O yung bawat miyembro ng pamilya, mas nagiging magaan po at mas masaya ang pagsasama, no, ng bawat isa. Kasi alam naman natin, mga ka-vibes, diba, na ang pamilya talaga, ang kailangan lang yan, magsama-sama, magtulong-tulungan. Diba? Ito, sabi ni Ellie sa ating online streaming, magandang hapon, DJ Kiko, pabati naman po sa lahat ng taga San Jose, Batangas, and pa-request naman po ng Walking on Air by Katy Perry or Lambada na lang po, ha ha ha, thank you. Okay, sige, Ellie, pag ipipila natin yan na yung song request mo. Anyway, ito sabi ni 3478, minsan yung strongest sa pamilya, sila pa yung pinaka napapabayaan. Alam mo, oo, totoo yan, di ba? Na parang hindi ko maintindihan, no, na parang bakit kung sino pa yung strongest, parang lagi iniisip na kaya naman niya yan. Di ba? Na parang laging sinasabi niya na yayaan mo siya, kaya naman niya yan, malakas naman siya, strong independent woman naman siya. Di ba? May mga ganon. Ito, sabi naman ni 1185, sana next gathering nyo, si mama mo naman yung nakaupo at makapagpahinga. Totoo. Di ba? Yun yung gusto natin sa bawat bawat magulang o bawat nanay natin na sobrang sipag sa mga family gathering. Sabi ni 7730, hindi porket nanay sila, unlimited na ang energy nila. Correct. Alam nyo, mga ka-vibes, darating yung panahon, natatanda, mapapagod yung mga nanay natin, di ba? Yung mga, yan, kung kapatid yung sa mga kapatid ng nanay ni Kaloy, kung meron man, di ba, tumatanda kayo. So, habang kaya pa po, dapat iparamdam nyo na mahalaga yung kapatid nyo, iparamdam nyo na mahalaga yung nanay nyo. Di ba? Bilang hindi bilang taga-asikaso, bilang tao, 'di ba? Bilang puso siya ng pamilya, bilang ilaw ng tahanan, ganun. Tsaka alam nyo, mga ka-vibes, ang pagiging maalaga po ng isang nanay ay hindi po dapat natin inaabuso. 'di ba? May mga nanay na mas inuuna pang busugin, asikasuhin na yung iba, 'di ba? Yung mga kamag-anak kaysa umupo siya kumain ng maayos para sa sarili niya, 'di ba? So, alam niyo ang simpleng pong pagdadala lang ng plato sa lababo, 'di ba? O pag-aalok ng tulong, malaking bagay na po 'yun para sa kanila, 'di ba? Sa buong araw na kumikilos siya. So, alam naman niyo, 'di ba? Yung mga nanay hindi yan nagsasalta, pero sigurado ako pagod na pagod yan, di ba? Anyway, ito sabi pa ni 3158, napansin ko rin yan sa gatherings namin, yung mga kamag-anak namin, na may mga ambag, puro nakatambay lang. Oo, di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan yung tumambay lang? Alam niyo namang nagkakalat na nga kahit may nagliligpit, di ba? So, yung mga ganyang toxic mindset, ang isa sa mga dahilan, bakit po unfair ang hatiana ng mga responsibilidad pagdating po sa pamilya. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating usapan kwentuhang nanay? Naku, pwede pa rin kayo makisali sa kwentuhan ni Kiko Barako. I-text nyo lang ang aming hotline na 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming FB page. Pumunta lang kayo sa GV99.9 FM. Or kung gusto nyo makisali sa online streaming namin, pwede naman. Pumunta kayo sa aming Facebook page. Nandun yung link. I-click nyo lang yon. At katulad ni Ellie, nakapag-comment na siya, nakapag-chat na siya doon. So, pwede pa rin po yan. Anyway, nakakasama, napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siya sa Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: ng inyong mga putrakels or mga ina or mga mama. Kaya naman sa pagbibigay pansin ng kalusugan, mga ka-vibes, maganda po o mahalaga po na may kasamang pag-aalaga yan. At yan po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipas City. They are located po sa Barangay Antipolo del Sur, Lipas City, Batangas. Kaya naman abangan natin, mga ka-vibes, ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health True Care. Napapanggang nyo pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: GB 99.9. Your Good Vibes. At napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wana. Samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Alam niyo ka-vibes, madalas no, tahimik lang ang mga nanay sa likod ng bawat masayang family gathering. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, sa tawanan, pictura, diba? At sa mga masasarap na pagkain, sa lamesa, sa pagkainan, diba? May isang taong halos hindi makaupo ng maayos dahil tuloy-tuloy po yung kanyang pag-aasikaso, pagtatrabaho. No, siya yung unang gigising sa pamilya para maghanda ng lulutuin, diba? Maglinis ng bahay para sa mga kamag-anak na darating, mag-aayos ng mesa, sisiguraduhin komportable ang lahat. At kahit pagod na siya ka-vibes, madalas hindi pa rin siya nagpapakita o ng kapaguran or nagsasabing pagod na siya, nagre-reklamo siyang pagod na siya. Humingiti pa rin siya actually kasi ayaw niyang ipakita yung pagod at lungkot na nararamdaman niya. Kahit masakit na yung likod, gusto pa rin niyang ipakita na matatag siya. Nakakalungkot lang isipin mga ka-vibes na maraming pamilya na parang automatic, parang responsibilidad ng nanay ang lahat. Kapag tapos na ang kainan, di ba, siya rin ang tagaligpit, nakahugas ng pinagkainan, diba, taga-tapo ng basura. At minsan pa nga yung taga-bantay ng mga batang maliliit, di ba, pagka walang magbabantay. Parang normal na lang na siya ang mapagod para maging masaya at komportable ang lahat. Pero alam niyo mga ka-vibes, ang totoo, hindi obligasyon ng isang nanay ang pagsilbihan ang buong angkan ng mag-isa. Hindi dahil mahal nila tayo ay kailangan nilang akuin ang lahat ng trabaho. Ang pamilya ay teamwork. Hindi dapat may isang taong magsasakripisyo habang ang iba nakaupo lang at naghihintay matapos ang lahat. Hindi nakakabawas ng pagkatao, ka-vibes, ang tumulong sa paghuhugas ng pinggan, pag-aayos ng mesa, o simpleng pagtatanong kung may kailangan pa ba sila. Sa maliit na paraan, napaparamdam natin na hindi sila nag-iisa. Minsan kasi, hindi naman mamahaling regalo yung kailangan ng mga nanay natin eh, para maparamdam nilang appreciated sila. Madalas sapat na yung may kusang tumulong nang hindi na sila nagsasalita o nag-uutos. Yung may magligpit ng mesa kahit hindi na utusan. Yung may magsasabing, Ma, ako na dito. Magpahinga ka muna. Yung may makakapansin na pagod na rin sila bilang tao, hindi bilang nanay. kasanayan nating tignan ang mga nanay bilang matatag at walang kapaguran. Pero napapagod din sila, kabayos. Nasasaktan din sila kapag pakiramdam nila sila lang ang kumikilos habang ang iba walang pakialam. At minsan, hindi nila kailangang sabihin yon ng direkta dahil makikita naman sa tahimik nilang paghinga, sa mabagal nilang pagkilos, at sa mga simpleng sandaling gusto lang din nilang umupo at makisaya kasama ang pamilya. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi lang nasusukat sa pagsasama-sama tuwing may okasyon. Nasusukat din ito sa paraan ng pag-aalay sa isa't isa, lalo na sa taong laging nasa likod ng lahat ng effort. Dahil minsan, ang pinakamalaking paraan ng pagmamahal ay hindi salita, kundi kusa. Yung simpleng pagtulong bago pa sila mapagod, yung marunong kang makiramdam kahit hindi ka nila utusan, at yung pagpaparamdam sa kanila na hindi nila kailangang buhatin mag-isa ang responsibilidad ng buong pamilya. Kaya mga ka-vibes, kung ikaw ay nakikinig ngayon at kasama mo o kapiling mo pa ang iyong ina, ang iyong mama, sana ma-realize mo yung mga sakripisyo at paghihirap na ginawa at ginagawa niya hanggang ngayon. Sana ma-realize natin, mga ka-vibes, na yung simpleng pagsasabi lang ng mahal kita ay sapat na para sa kanila. Ka-vibes, hindi masusuklian ang pagmamahal ng isang ina. Hindi masusuklian o walang makakatapat na presyo, walang halaga ang pagsasakripisyo ng isang ina. At kung ikaw naman ay isang kapatid, sana ma-realize mo na kapatid mo yan, nahihirapan din. Sana tulungan mo. Sana ma-realize mo na nais niya rin ng tulong. Mga ka-vibes, tapos na ang Mother's Day. Pero sabi nga ng, kagaya nga sabi ko kanina, hindi dyan natatapos ang pagiging isang ina. Dahil ang pagiging isang ina ay isang panghabang buhay na responsibilidad. Panghabang buhay na pag-aalay ng sariling buhay. Ano ang masasabi nyo, mga ka-vibes, sa ating usapan tungkol sa mga ina sa ating ilaw ng tahanan? Pwede nyo nga i-share yung inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline na 0926-079-8708. Or pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page na GB99.9 FM. muli napapakinggan niyo ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Miss, yung right med nito?
5: Meron kaming iba.
4: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
5: Ito po, subukan nyo.
4: Miss, basta right med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services, including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Ay, Bochoy, Bochoy! Ayag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
13: Oo, ayaw ko na!
14: Wala! Joke pala yun!
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-oi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
18: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At syempre inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Anyway, speaking of nakakasama, ito na nga mga ka-vibes, kasama ko na rin ang isa sa mga, pili ko mamas boy ito eh. Mamas boy ka ba? DJ Robbie, magandang hapon sa'yo.
15: Magandang hapon at wag ka mag-assume. Na mamas boy, hindi eh. Parang fair lang ako sa parents ko eh. Like wala akong pinapanigan, wala tayong kinikilingan, walang sinusuportahan.
0: Tapos, tuloy mo.
15: GV Balita Express. Upo akong mahama, Kati.
0: Kala ko sayang, kala ko malas.
15: Walang kinikilingan, walang sinusuportahan, GB Balita Express.
0: Oh, tama, tama. Pero, kasi alam mo ba't ko nasabi na feeling
15: bakit?
0: Ko mama's boy ka?
15: Bakit?
0: Kasi kanina, bakit sabi, nag-assume ka na naman na,
15: na?
0: Bakit parang ako na naman?
15: Hindi ko sinabi yun, ate.
0: Oy, sabi mo
15: wala
0: kanina,
15: ko sinasabi. Dinulo ka. Dinulo ka na, ate.
0: Oy.
15: Kahapon ko yun sinabi.
0: Pero
15: hindi kanina.
0: Kanina.
15: Wala. Ah, wala. Ladies and gentlemen, wala po ako sinasabi tungkol sa mother.
0: Oye.
15: Wala. Kasi alam niya mga kapabes, hindi pa ako makaka-relate sa topic. Dahil ang topic mo ay...
0: Mother.
15: Parang baliw ka usap.
0: Ano, tungkol sa nanay. Ito, balikan natin yung kwento ni Kaloy.
15: Ah, sige.
0: Okay. So,
15: si Kaloy ay nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility.
0: Yes.
15: Na isa lang siyang tropical
0: Kaloy
15: depression.
0: Yan, eh.
15: Ay, baba yun.
0: Yung kilala kong Kaloy nasa ano... Piitan nagbabantay.
15: Anong piitan?
0: Sa BJMP. Shout out sa iyo, Boss Kaloy.
15: Oo,
0: ikaw
15: naman.
0: I hope nakikinig ka. Kaloy, so, ito nga pala si DJ Robbie. Kausap ko siya ngayon. Ito yung mag-i-interview sa'yo soon. O ano? Ano? Papalag ka pa sa akin?
15: Exactly, to be exact.
0: Hindi, kasi yung message sender natin si Kaloy, sa feeling niya, or nalulungkot siya for her mom, for his mom, kasi nga,
15: parang, ibang Kaloy pa yan.
0: Family nga.
15: Bukod sa kilala mong Kaloy.
0: Bukod to, bukod. Okay. Nagkataon lang. Okay.
15: Ang daming commercial, no? Bago ba sa
0: kaya nga. Pero ayun nga, so yung feeling niya, nalulungkot siya sa mother niya kasi tuwing family gathering, yung mother niya lagi na lang utusan, lagi na lang tagahugas ng pinggan.
15: Mm, baka naman kasi katulong yung nanay niya, helper ganun, si angel. Hindi ba? Na-imagine ko lang eh, baka angel yung nanay niya doon.
0: Saan?
15: Doon.
0: Sa family gathering.
15: Ah, family gathering.
0: Family gathering. Kasi nga yung mga kamag-anak niya, parang lagi sinasabi, kada tutulungan niya, hayaan mo na yung mama mo.
15: Ah.
0: Diba? Laging, hayaan mo na yung mama mo, sanay naman siya, ganun. So, nalulungkot siya for his mom na parang, bakit si mama lang ang nagtatrabaho? Siya lang naglilipit ng lahat.
15: Like all of it?
0: Oo, yun yung sabi niya ng message sender natin. So ikaw, sige, kaya mo bang tiisin yung mother mo na siya lang napapagod?
15: Hindi ko pa nakikita ang nanay ko gawin yan.
0: Dahil?
15: Mostly yung mga pinsan ko.
0: Ikaw, nagawa mo na yan? Mag-ipin.
15: Oo naman.
0: Sa
15: pinakaidan ko.
0: Hindi, sa mga gathering. Yung tutulong ka sa family mo. Ano ba, may handaan sa inyo.
15: Okay.
0: Oh, tapos, nakita mo yung parents
15: well,
0: ko abila, abala.
15: Okay,
0: oh.
15: Gets ko. Pero alam nyo ba mga kapatid, one of the hacks na ginagawa ng family namin, pag wala, alam namin walang maghuhugas,
0: oh.
15: Yung plato ay papel.
0: Oh, disposable.
15: Disposable.
0: Oh.
15: Tapos may plastic pa yun.
0: Actually, lahat naman. Sabi, ginagawa namin yan pag walang tubig. Eh.
15: Diba? Ganun na lang yung ginagawa namin. Pag alam namin walang maghuhugas. Kasi ayaw nga namin na madaming hugasin.
0: Ah.
15: Pero kung yung mga ganun naman, family gathering na lahat ay may... Mostly kasi kami yung nag-aambag eh. Medyo mas malaki yung ambag namin.
0: So hindi kayo naglilinis?
15: Hindi kami naglilinis.
0: Ay, ay, ay. Yung sabi ko kanina, di ba? Pag medyo, kayo mga kamag-anak nyo na medyo nakakaangat-angat
15: medyo mas marami yung inaano sa
0: ayan, maraming ambag. Di ba? Parang hindi sila makakapag-ano talaga, makakatulong. Parang ganon. Pero actually, tingin mo ba dapat lang na ganon?
15: To a certain extent, yes.
0: Oh, bakit?
15: Kasi meron kaming kamag-anak na hindi... Ano? Wala pala yun.
0: Ano?
15: May iba
0: ano
15: ko naririnig.
0: Mo?
15: May iba ko naririnig.
0: Nandito ba yung kamag-anak mo?
15: Ladies and gentlemen, let's welcome Tita. Tita.
0: Okay, hindi kami surprise kami dito sa guest niya. Oh, sige, go.
15: So, yun na nga. To a certain extent lang. Kasi some of my relatives talaga medyo kapos sa buhay.
0: Mm.
15: And hindi na namin pinag-aambag. So, ang kanilang ano...
0: Yung ambag nila, yung pagtulong na
15: lang. Yung pagtulong na lang sa gawain. Mm. Yung paglilinis at paghahanda.
0: Ah.
15: At pagluluto. Ganon.
0: In that sense, okay lang eh, di ba?
15: Pero kasi sa family namin eh.
0: Mm, and,

0: dining restaurant, ladies and gentlemen.
1: Di ba, hindi, wala kayo sa resto, di ba? Di ba? Nanay, parinig ka lo yun, di ba? At saka ito, kung halimbawa, kung ang gumawa man lang yan, ang gumawa man yan is kapatid ng nanay ni Kaloy, bakit yung nagawa sa kapatid nyo yun? Na
0: diba?
1: Natitiis nyo?
0: Diba? O diba kahit yung simpleng paglalagay lamang ng inyong pinagkainan
1: actually,
0: sa lababo,
1: diba?
0: Simpleng ganun lamang. Huwag kayong mag-mumo, diba? Oh. Habang kayong kumakain, diba?
1: Correct, diba? Yung, alam nyo yung simpleng pagbibigay, kahit hindi na nga kayo maghugas, diba?
0: Mm-hmm.
1: Yung simpleng etiquette lang na
0: ilagay mo
1: yung pinagkainan mo, iligpit mo man lang.
0: Tapos tanggalin mo na nung mga remnants.
1: Correct. Wow, remnants!
0: Anong Tagalog doon?
1: It's still remnants. Sa amin, pis-pis lang yun.
0: Ano yung pis-pis? Yung
1: tira-tirang pagkain.
0: Yo, yung tira-tirang pagkain.
1: Oh, wow, remnants. alam nyo, si DJ Rami po ang pinaka-social talaga DJ sa lahat.
0: Alam nyo, social lang ako mag-pronounce.
1: Oh.
0: Tama lang yung pronunciation ko. Pero wala kaming ulam.
1: Hindi ako naniniwala.
0: Kasi hindi ako nakakain.
1: Hindi ka nakakain eh. Tsaka hindi ako naniniwala kayong ulam.
0: Bakit?
1: Kasi lagi kang nagre-reklamo, inuubusan ka ng ulam. Pagkabing sa pag-uwi mo, wala na, inubusan na ako ng ulam. Paano pa ako kakain?
0: Hindi naman. Oh? Parang one time lang yun nangyari, ate.
1: Uy,
0: kung nakikinig siya yata, nanay ko, sabihin nun, minamaltrato ako.
1: Lagot ka. Pero madalas mo sabihin yun, hoy.
0: Hindi.
1: Or ayaw
0: minsan
1: mo
0: ayoko ng ulam.
1: Ah.
0: Kasi medyo picky eater nga ako. Medyo lang.
1: Ano ba yung mga gusto mong kinakain?
0: Depende, pero ang favorite ko talaga pochero. Eh, pag pochero talaga ulam, hindi pwedeng wala ako.
1: No, wala taob ka dyan,
0: Pochero, Shanghai, I love Shanghai.
1: Yan, o.
0: Pero mga ayaw ko.
1: Oh.
0: Gusto mo listahan?
1: Sige, bigyan na, isa-isayin natin.
0: Pero ang pinaka, ano talaga, pinaka medyo weird and medyo unique. As ayaw ko ng kahit anong may gata.
1: May gata.
0: Halimbawa, adobo nilalagyan ng gata.
1: Bakit masarap pa?
0: Ayoko noon. Ayoko na kahit
1: may gata. Naalala kita, may pinunta tayo isang event, may gata yung pagkain. Sabi mo talaga.
0: Talagang pinilin ko nilang lunok eh.
1: Bumulog talaga sa akin si DJ Robby.
0: Sabi nila, walang gata.
1: May gata.
0: Sa tagtanong pa ako, sabi ko, ay puti. Tapos, puti yung sabaw. Nagtanong ako, Miss, may gata to? Wala po, sir.
1: Ang dami ko
0: pang kinuha. Sabi ko, mukhang appetizing.
1: Oh.
0: Si Bakla, wala daw gata. Eh, sa ano to, full cream lang. Ganun-ganun. Si Bakla, buglano ko. Ay, puro gata. Ate, budol ka din.
1: Alam mo, sabi ko kay DJ Robby, ayaw mo, akin na lang.
0: Hindi ko naman yung pinaglaruan. Ako ang pinaglalaruan.
1: Wow!
0: Over naman.
1: Wow! Pinaglaruan ka na ba?
0: Hindi pa. Sa anong aspeto ba? Ang paglaruan.
1: Depende sa'yo, anong gusto mong aspeto pag laruan ka?
0: In a different way, parang.
1: Ayan, may napaparar dito yung mga OJD.
0: Hoy, kasi ano, lagi kami naglalaro. Kasi nga, sporty kami eh.
1: Ah.
0: We play volleyball, we play bahay-bahaya.
1: anong role mo sa bahay-bahaya?
0: Carpintero.
1: Carpintero? Parang yung carpintero, yun yung madalas sumasalisig ata.
0: Tubero yun.
1: Ah, tubero ba yun?
0: Pag karpintero, hindi paggawa yung bahay. Paano ka sasalisip? Tubero yun.
1: Hindi, yung karpintero gumagawa ng may bahay ba yun?
0: Gumagawa ng bata.
1: Ah.
0: Ano ba ginagawa niyo mga karpintero? Please let me know. Anyways, nainis na ako sa sipon at ubo ko, ladies and gentlemen. Kung meron po kayong ma-recommend kay DJ Robby na gawin.
1: Bioflu!
0: Nainom nga ako ng Bioflu eh.
1: Oh.
0: Hindi lang tama sa oras.
1: Wow, alam mo, sasabihin talaga ng gamot, wow, nahiya ako.
0: Pero baka may other way kayo, alternative na pwede kong gawin, mga ka-vibes.
1: Oh.
0: Please let me know, mag-message lamang po kayo sa amin pong hotline number, 0926-0798-7008. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. O kaya naman, mga ka-vibes, may GC po para sa aming team online. Mag-scroll kayo sa baba, may GC ako doon. Mag-message kayo.
1: May GC ka doon.
0: GC ko yun.
1: Gumawa ka pala ng GC doon sa team online. Sa online streaming natin. Anyway, ito dahil total tuloy-tuloy naman na din ang pagsasalita ni DJ Robby, ano ba ang dapat nilang abangan? Kasi nakita kita, tinatype mo na yung topic mo kanina.
0: Exactly.
1: Ano ba yung pag-uusapan nyo mamaya?
0: Ang pag-uusapan po natin mamaya ay patungkol po sa... Wait lang, nakalimutan ko.
1: Okay. Oh, sige, kaya mo yan. Go. Sige.
0: Ang atin pong pag-uusapan mamaya ay ang ating question of the night. Kung paano mo nga ba malalaman kung self-love o self-centered?
1: Gusto mo sasagutin ko na yan.
0: May kasagutan ka ba?
1: Meron.
0: Okay, please let me know.
1: Kapag lagi mo na sinasabi, ang sarap ko.
0: Sino yun? Bakit ba naman sasabihin ang sarap mo?
1: Di ba? May
0: sobrang self-centered, no?
1: May kakilala ako na sinasabi.
0: Grabe, feeling main character yun, ha?

0: Parang, ba't parang narinig ko na yung boses, ladies and gentlemen, na ang sarap ko.
1: Wala akong sinasabing ganun.
0: Na ano?
1: It's ano lang, subjective.
0: Na ano?
1: Na ang sarap ko.
0: Oh, di ba? Sabi mo nga perfect.
1: Eh, hindi ako perfect. Oh. Medyo perfect
0: oh,
1: na
0: medyo
1: lang.
0: Medyo perfect na lang. Nabawasan na.
1: Kasi nga nagkamali ako sa time.
0: Diba? Pero hindi, ako sasagutin ko yan. Sige, yung paano mo malaman pagka self-centered ka na. Pag self-love ka, pag self-love yan, meron ka pa rin ano eh. Kumbaga meron at some part of you, meron pa rin urge sa'yo, may kagustuhan ka pa rin magmahal ng ibang tao, jumowa, diba? Maghanap ng organic encounter, ganun. Kaya ano, kaya yun na tinatawag natin self-love. Ngayon, kung sasabihin mo naman na self-centered, yun yung sinasabi mo na ayoko na mag-jowa.
1: Bakit ganun tungkol sa pag-jowa? Diba? Hindi ba naging ano yun self-love na you have to love yourself first bago ka magbigay ng pagmamahal
0: sa ibang tao? Nandun yung self-love. Pero kasi pagka tipong sinasara mo na totally yung sarili mo sa pagmamahal ng ibang tao na parang ayaw mo na talaga at all na parang pag kami nakakausap ka, tinatamad ka na.
1: So ako yun. So
0: wala
1: sinasabi mo ako yun.
0: Wala akong sinasabi.
1: Well, okay, sasabihin ko na ako yun.
0: Diba?
1: Umamin. I am guilty.
0: Oh, diba? Na parang at some pala. Point, diba? Kapag ka gano'n, na parang ayaw mo nang magmahal, natatakot ka na. So, yun.
1: Well, may explanation naman ako doon, mga kapatid. Probably it's just a face.
0: Sige, isipin sa sarili.
1: Probably it's just a face. Oh. Diba, nandun pa lang ako sa point ng buhay ko na I just graduated from college, na I wanted to venture out myself in different path of my life. Nainis talaga ako sa sipon ko. Nakakabwisit na.
0: Wala ko nasingot mo yung mic.
1: Diba, baka face lang siya sa buhay ko kasi bata pa naman tayo.
0: Sa bagay, hindi naman dapat minamatay.
1: Pero ngayon nga, oo mga ka-vibes, para naman talaga akong, ano, wala talaga akong romantic feeling sa ibang tao. Kahit nga crush wala, bigyan niyo nga ako crush lang, please.
0: Gusto mo ba?
1: Please.
0: Bibigyan kita.
1: Okay, fine, whatever. Okay, let's move on.
0: Anyway, sige tayo, promote mo na yung programa mo.
1: Mamaya mga alas sa isang nga, alas 9 na gabi, makakasama niyo si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie pagkatapos po ng Up Up Pilipinas. See you there, mga ka-vibes.
0: See you there. Parang here you go.
1: Okay, let's move on. Okay,
0: anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes ating nakasama ko kaninang alauna ng hapon hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Mag-aalas 5 ng oras. Mag-aalas 5 ng hapon. 4:48 po ang oras sa buong kapuluan, mga ka-vibes. Maraming salamat po. At magkita-kita tayo, magka-usap-usap, magka-kwento-kwentuhan tayo next week ulit, mga ka-vibes. Monday to Tuesday, same time, 1 to 5pm. And the same program, Shesta Wanan. Anyway, nakasama nyo sa maghapon, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, kasama si
1: DJ Robbie.
0: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB99.9, Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, para sa mga anak na gusto nang tulungan ng kanilang mga ina, mudra, nanay, sabihin niyo naman sa kanila, Ma, ako naman muna.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Init pa rin ng panahon na tabayanan natin ng mainit at mag-iinit pa dahil magkakaroon nga tulad ng sabi ni Sir Jerry na Super El Nino, di ba? And pero maganda-ganda at maghapon medyo nakakabawi natin, hindi na siya ganun kainit, no? At kasama po natin pala ngayon sa ating programa ngayon live via remote, via Zoom, si Dr. Divine. Dr. Divine, magandang hapon po.
2: Magandang hapon din po sa inyo, Captain Jarvis Ong. I am now on a remote broadcast mula po dito sa Matulain at Tabing Dagat na Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan, kung saan po ako sa maghapon, nagkalap talaga ako ng mga balita, Captain Jarvis Ong, lalo na po yung update sa ating Super El Nino na ating ihatid maya-maya po.
1: Oo, no? So, kamusta naman dyan sa Bataan, Ma'am Divine? Kasing init ba ng Metro Manila dyan? O medyo dapat ba lumipata din kami dyan para mas malamig-lamig ng konti?
2: Wala nang tatalo, Captain Jarvis Ong, sa init dyan sa Metro Manila. Talagang super init dyan. Dito sa amin, kahit mainit, maraming paraan. Tabing dagat, napapaligiran po kami ng bundok. May oras na mainit pero mas maraming oras din malakas ang hangin at maraming kaparaanan pag nasa probinsya ka, Captain Jarvis Ong, masusuplayan mo ng pakain-kain ng pakwan, di ba? Pag malamig ang pakwan, kain ka ng singkamas, kain ka ng mga prutas. Yan ay nakaka-augment yan ng nararamdaman nating init, Captain Jarvis Ong. At anytime, kung mo nga itong aking kinaroroonan, one-stop shop ito ng aking kapatid na almost anything that you want to buy ay meron. Meron tayong supply ng anumang kailangan natin.
1: Ay, napakaganda naman po pala dyan sa inyong lugar dyan sa Bataan, no? At ako nga pala, gusto ko din batiin ang ating mga nurse at doktor dyan sa Research Institute for Tropical Medicine dyan sa RITM dyan sa Alabang, no? Kasi ako ay galing dyan kanina and dahil ako ay masyado nakipaglaro sa aking alaga at tayo nakagat, kaya kailangan natin magpa-anti-rabies at anti-tetano, no?
2: Captain Jarvis Ong, congratulations at series po yan, tuloy-tuloy ang tusok. Parang ako, maliwala na yung tusok kasi every 21 days I have nag-undergo po ako ng chemotherapy saka mga injection saka lahat halos ng laboratory test. Kaya yung ganyan minamani ko na lang ngayon at niningitian, Captain Jarvis Ong.
1: Oo, at grabe din ang pila sa RITM, no? Kasi para sa mga kapatid natin na hindi nakakalam, ang RITM po ay nagbibigay ng libreng anti-rabies at anti-tetanus shot, no? So, malaking tipid to sa ating mga kababayan, pero siguro kailangan lang siguro i-refine ng RITM ang kanilang masasabi nating sistema pagdating sa pila tsaka sa records. Kasi kanina, Ma'am Divine, nandun na ako ng alas 7, natapos ako alas 12. Nauna pa sa akin yung mga bago lang ang records dahil yung RITM, no, nalaman nila may existing record ako, kailangan pa nilang halughugin dun sa record office nila yung aking record. Kaya nagtagal lang isang oras at lahat.
2: Yun po ang mahirap nga, Captain Ong. Kaya ako, yung may mga nagpapayo sa akin na ba't daw ako umuwi pa ng Bataan para sa aking every 21 days na treatment. Sabi ko, yung pinupuntahan ko sa Bataan, yan kumbaga nakaprepara na yan. Pagdating ko, diretso yan. Kukunan na lang ako ng dugo. After 30 minutes, kukunin ko na resulta. Tapos tutulugan ko na lang yan ng sa gabi, doon sa ward at sa umaga. Ako po isasalang na sa aking injection at saka sa aking chemotherapy. Ganon kaginhawa ang buhay na binibigay sa akin ni Lord, Captain Jarvis Ong. Sa dami ng ating paglilingkod bayan, doon ako nabibigyang biyaya o reward kasi hindi ako pinapahirapan when it comes to my treatment.
1: Ayun. At o nga pala, nandito na din ang ating reyna ng balitang edukasyon, si Ma'am Florence. Ma'am Florence, kamusta dyan?
3: Hello, Cup Jarvis at Ma'am Divine at kay Gen Z at sa mga nakikinig sa ating programa na naabot ng ating signal. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at na ngayon lang ulit ako naka-online dahil nga yung internet ko inaayos pa. Yun pala, hindi na maayos. So maghahanap na tayo ng ibang provider.
2: Ay, yan talaga ang sistema ngayon, Ma'am Florence, talagang imbes na umunlad, mukhang papaaturas yung ating mga server ng internet. Dito rin sa amin, wag di ka makakilos ng konti at maiba ng pwesto, super hina, hindi ka na marinig. At, pero yung bayad, Ma'am Florence at Sir Jackie, tuloy-tuloy ang bayad. Pero ang servisyo ay paputol-putol at paloko-loko. Okay. I hope yung sinasabi ko hindi maging dahilan para i-off-air na naman nila ako dito.
1: Baka maputulan din po tayo, Ma'am Divine, ng internet, ano?
2: Pero yun, nahalata ako yan, basta nagko-comment na ako. Bigla ako na off-air. Para bang alam na alam nila.
1: Pero alam niyo po, Ma'am Divine, na napapansin ko, no? Ma'am Divine, Ma'am Florence, no? Masyado kasi tayong namomonopolize ng ating malalaking kumpanya pagdating sa ating mga telecommunication systems, no? Pang ating mga telco providers. So siguro kailangan parang kotse yan. Dati konti lang ang manufacturers, ngayon dumadami na, kaya nagiging mas competitive na ang automotive industry. Sana sa telecommunications industry dumami din ang mga player, kahit small time players, madagdagan lang. Ito yung magiging maganda kasi magiging competitive, magkakaroon ng competition pagdating sa services, sa reliability, sa speed ng internet at syempre sa presyo. Maging competition man yan, ang number one at laging panalo sa mga ganyang competition ay tayong mga subscribers kasi mas marami tayong pwedeng pagpilian, no? Di ba, Ma'am Divine?
2: Oo, tama po yan. At saka sa panahon ngayon na ganito nga kalaki ang demand yan sa serbisyo ng ating mga web o internet, kailangan galingan ng mga provider dahil marami, hindi lang sila ang interesado sa negosyo. Lalo't binibigyan natin ng ideya yung iba, malay natin sa lalong pinakamalapit na hinaharap, dumami at kadalasan yung mga bago nag-o-offer ng mas efficient na service at mas murang bayad. Di po ba?
1: Oo, tama yun. At syempre, wag na nating maghintay pa mga kapatid. Mag-umpisa na tayo sa ating mga balitang inihanda ng ating mga co-anchor. Umpisaan natin kay Dr. Divine. So, Dr. Divine, nilatag na natin ang mga balita dyan.
2: Opo, water supply at mga dam sa Luzon. Binabantayan ngayon ng PAGASA at iba pang ahensya ang water level ng Angat Dam at iba pang pangunahing dam sa Luzon dahil sa banta ng matinding init ngayong 2026. Kapag bumaba pa ang level ng tubig, maaaring maapektuhan ang irigasyon o patubig, supply ng tubig inom at hydroelectric power generation. Ayon sa monitoring reports, mas mabilis ang evaporation ngayong tag-init, kaya mas mataas ang konsumo ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Nagbabala rin ang ilang water districts tungkol sa posibleng rotational water interruptions kapag lumala ang epekto ng El Nino. Nagsimula na rin magpatupad ng water conservation campaigns ang ilang local government units o LGUs upang hikayatin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig, lalo na sa mga agricultural communities. Patuloy namang pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na bantayan ang mga climate advisories dahil maaaring mabilis magbago ang sitwasyon pagsapit ng Hunyo at Hulyo 2026. Epekto ng init sa kalusugan. Dumarami rin ang kaso ng heat exhaustion at heat stroke sa iba't ibang bahagi ng bansa habang tumataas ang heat index ngayong Mayo 2026. Lalo itong delikado sa mga outdoor workers, estudyante at senior citizens. Ayon sa Department of Health, mahalagang umiwas sa direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang dehydration at iba pang komplikasyong dulot ng init ng panahon. Nagpapatupad na rin ang ilang paaralan ng blended learning o adjusted class schedules dahil sa sobrang init na naranasan sa classrooms, lalo na sa mga walang air conditioning unit. patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na uminom ng maraming tubig at agad magpatingin sa doktor kapag nakaranas ng matinding hilo, pagsusuka o hirap sa paghinga dulot ng init. Presyo at sitwasyon sa bentahan ng bigas. Murang bigas program ng gobyerno, patuloy ang pagpapalawak ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas sa mga kadiwa centers at rolling stores sa iba't ibang lungsod at probinsya. Layunin itong makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mataas na presyo ng bilihin. Sa ilang lugar, may ilang binebentang bigas na mas mababa kumpara sa regular market price upang mabawasan ang epekto ng inflation sa mga consumer. Marami ring senior citizens at low-income earners ang pumipila sa mga kadiwa stores. Ayon sa Department of Agriculture, mahalagang mapanatiling stable ang presyo ng bigas lalo na habang may banta ng El Niño at global supply issues. Patuloy din pinag-aaralan ng pamahalaan ang iba pang interventions tulad ng importation adjustments at dagdag suporta sa local rice farmers upang mapanatili ang sapat na supply. Problema pa din po sa rice smuggling. Isa sa malaking issue ngayong 2026 ang umano'y pagpapatuloy ng rice smuggling sa ilang pantalan sa bansa. Ayon sa ilang opisyal, nakakaapekto ito sa presyo ng palay at kita ng mga lokal na magsasaka. Kapag maraming smuggled rice ang pumapasok, bumababa ang buying price ng lokal na palay, kaya nahihirapan ang mga rice farmers na makabawi sa kanilang gastos sa produksyon. Pinalalakas ngayon ng gobyerno ang monitoring sa customs at ports upang masugpo ang illegal rice importation at maprotektahan ang local agriculture sector. May ilang grupo naman ng magsasaka na humihiling ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa smugglers at hoarders upang mapanatiling patas ang bentahan ng bigas sa merkado. Mga bagong balita mula sa DOST, DOST Scholarship at Science Education. Patuloy na pinalalawak ng Department of Science and Technology ang scholarship programs ngayong 2026 upang makahikayat ng mas maraming estudyante sa science, engineering at technology courses. Ayon sa ahensya, mahalaga ang pag-develop ng bagong henerasyon ng Filipino scientists at innovators upang mapalakas ang industrial at technological development ng bansa. Marami ring state universities ang nakikipag-partner sa DOST para sa research grants, laboratory improvements at local learning projects. Inaasahang mas maraming kabataan mula sa mga probinsya ang makikinabang sa scholarship assistance at training opportunities ngayong taon. Marami pa po akong inihandang ulat. Bibigyan po natin ng pagkakataon ating mga kasamahan, sina Captain Jarvis Ong at si Instructor Florence Almasan, para po sa mga balitang kanilang pin-repair para po sa Up Pilipinas. Back to you, Captain Jarvis Ong.
1: Ayun, maraming salamat po, Ma'am Divine, no? And sa mga nabalita mo, Ma'am Divine, na nakakabahala dyan yung rice smuggling, no?
2: Grabe. Hirap na nga tayo sabi kasi i-smuggle pa sa Mario Sef. Eh, parang lahat na lang ng problema, tinambak na po sa atin.
1: Opo. Kasi ang problema dyan, mga kapatid, no? Ang pag-i-smuggle kasi, hindi dumadaan to sa proper channels, no? Hindi din to, wala din tong proper taxation. So, dalawa ang Ma'am Divine na natatalo dito eh. Mm-hmm. Ang tao at ang gobyerno. Oo, kasi, ano din Ma'am Divine, no, kapag meron kang smuggled na produkto na pumapasok dito sa ating bansa, mga kapatid, no, ang nangyayari eh, namamanipula ang ating supply at demand, no? So, dumadami ang supply at bumababa ang presyo. Hindi nakakasabay yung ating mga kababayang magsasaka, no? Instead na sila yung naikinabang, no?
2: Opo. Yung talaga mga nagsasamantala ang nagtipiesta ng uso dyan at nakakakuha ng biyaya na hindi naman nila pinaghirapan.
1: Oo, Ma'am Divine. Tsaka ano pa? Ang problema pa sa ganito, hindi lang limitado ito sa... yung smuggling na ito, hindi lang limitado sa bigas, no? Minsan na sa sigarilyo, alak, di ba? May mga malalaking items pa na ini-smuggle. So, talo. Napakalaking talo ng ating gobyerno pagdating dyan, no? Tsaka, siguro, Ma'am Divine, no, kailangan din higpitan ng Bureau of Customs ang kanilang
2: pagmamanman at pagbabantay sa mga yan. Ang masaklap lang, Captain Ong, at katotohan ang nangyayari, hindi sila nasasakote dahil mayroon ding tagaloob na kasangkot. Hindi naman sa binibintangan natin sila. Mga, yes. Kumbaga, paano mo naman huhulihin yung mga kasamahan mo? Oh. Alam nila na makakibo.
1: Kasi, ang nangyayari, syempre, baka yung ating mga nag-i-smuggle dyan, lumalakas yung loob kasi may kapit sa taas eh. Diba? Merong padrino, kumbaga, no? Tulad na ng tawag nila sa Guam, may pari system.
2: Diba? Po yun. Saka nakakadagdag pa din sa problema, lalo na ngayong napakainit, itong mga tinatawag na sakit, dulot na nga ng tag-init, lalo na po sa mga vulnerable group, gaya po ng mga senior citizen, mga sanggol, mga kabataan, at yung mga nagdadalang tao. Kaya talagang napakahirap ngayon ang ating sitwasyon dahil pag mainit, mukhang lahat ng problema ay kadugtong at sumasama. Kaya kailangan po ang iba yung pag-iingat.
1: At saka, Ma'am Divine, siyempre, nagkakaroon na tayo ng El Nino, no? Medyo hirap ang ating mga palay, ang ating mga pananim pagdating sa init, no? Ano bang meron ba, Ma'am Divine, na inilalaban o mga dinedevelop ang DOST at Department of Agriculture na mga bagong binhi o solusyon para mapagpatuloy ang pagbunga ng ating mga pananim kahit na sagad ang tag-init?
2: Opo, mula po sa International Rice Institute, gayon din po sa Department of Agriculture at PhilRice, talaga ngayon ay malawakan ang kanilang ginagawang pananaliksik at pagpaparami, yung mga drought-resistant na mga binhi ng palay. Yan pong ibig sabihin niyan, Captain Jarvis, ay yun yung mga binhi o variety ng palay na kayang sumalunga o lumaban dito sa matinding init. At gaano man kainit, sila hindi maapektuhan. Kaya at pwedeng binibigyan ng papuri at pagpalakpak itong ating mga scientists, yung mga magagaling nating mga researchers dahil hindi sila tumitigil para po iyan maihatid sa ating mga hapagkainan, yung mga gawa po ng mga binhi na drought resistance. At hindi na po magiging problema ang sobrang init. Gaya din yan na Captain Jarvis nung panahon na panay-panay ang pagbaha at saka pagbagyo, nagkaroon sila ng tinatawag na flood resistance. Kahit malubog sa tubig, umaabot ng ilang buwan, kung abutin na isang buwan na nakalubog, hindi pa rin sila napipinsala. Yan ay bunga talaga ng talino ng mga Pilipino na walang tigil po ng pagsisikap na sila'y makatuklas ng mga naiibang pananim na angkop sa lagay ng panahon, Captain Jarvis.
1: Oo, kaya sa ating mga gobyerno, palakpakan natin, kailangan natin i-recognize ang mga efforts ng Department of Agriculture at ng DOST kasi ito ang nakatulong sa ating sobrang init na panahon at saka pagbabaha tuwing rainy season. No? Kaya dapat sa ating mga kawanin ng gobyerno, alam nyo na kung saan dapat maglagay din ng magandang budget para sa development na ito, no? Para kasi yung mga scientists na ito, yung mga yung ating mga nagde-develop niyan, no, mga pananim na yan, mga binhi na yan, kailangan mapansin ng gobyerno ang kanilang mga efforts kasi pag yan hindi napansin ang kanilang efforts pwedeng-pwede maisipan nilang lumipat sa ibang bansa.
2: Sila nahihikayat silang mga ibang bansa para iwanan itong bansang Pilipinas na hindi po nagbibigay pahalaga sa kanilang mga pagsisikap at hindi sila properly nakokompensate. Hindi naman biro ang maging researcher kung ikaw ay susweldo lang naman ng napakababa. Kakalimutan muna siguro yung sense of nationalism at pupunta ka muna dun sa ibayong dagat para makapag-ipon-ipon ka sa kanilang babalik. Ano pong katwiran ng iba, Captain Jarvis?
1: Opo, ma'am. Tamang-tama po yan. No? At alam kong mag-a-agree din dyan si Ma'am Florence. No? Kasi ako din, ako'y nag-research din para sa na-applying school. No? At hindi siya biro, mga kapatid. No? Hindi siya basta-basta lang na i-chat GPT natin. Kailangan babantayan mo din ang bawat resulta, kakausap ka na iba't ibang tao, kasi kailangan accurate ang magiging resulta dyan. Yan. Si Ma'am Florence. So, Ma'am Florence, di ba may master's ka?
3: Yes po. Mahalaga po talaga yon at talagang pagtuunan ng pansin or mag-invest tayo sa research science technology. Maalala ko nga dati, galit na galit si Cynthia Villar, dating senador, bakit panay research daw ng research ang ini-invest? Okay na mag-invest sa research, pero dapat yung mga research na na-invest nila is napapakinabangan. Lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura kasi palaging natatamaan dyan kapag may mga sakuna ay yung mga farmers na meron tayo.
1: Oo, yun. Kaya itong, tsaka isa din problem no, Ma'am Florence, no, ang nangyayari minsan, may research. Pagkapasa ng research, hanggang dun na lang.
3: Hindi yun na yung nakakalungkot sa ibang higher education institution na ginawa lang yung research para may makasubmit or makomply. Pero dapat yung mga ginagawang research talagang magdadagdag kaalaman o for the help of the nation building na palagi yung sinasabi nila. Pero sad to say, yung iba for academic purposes lang para makagraduate, kaya nila ginagawa yon. But it should not be.
1: Oo, dapat yon. O yun, saktong-sakto. Nandiyan na din naman tayo sa usapang academics. Ilatag mo na Ma'am Divine, Ma'am Divine, Ma'am Florence, ang balita pagdating naman sa edukasyon.
3: Narito ang komprehensibong ulat sa sektor ng edukasyon kung saan naging sentro ang panawagan para sa integridad, digital na inovasyon at pinal na paghahanda para sa akademikong kalendaryo. Anti-corruption drives NSTP, opisyal ng inilunsad ng CHED ang integrasyon ng anti-corruption module sa National Service Training Program. Sa ilalim ng direktibang ito, mga estudyante sa sanayin bilang integrity guardians na may kakayahang magsagawa ng social auditing sa lokal na proyekto ng pamahalaan. At pinalakas na itiyak para sa manggagawa. Kasunod ng pagkipagpulong sa House Committee on Higher and Technical Education, tiniyak ni Chairperson Agrupis na pinalawak ng listahan ng kursong maaring kunin ang mga manggagawa sa ilalim ng RA 12124 or ETIAP Act. Layunin nito na gawing academic credits ang karanasan ng mga empleyado sa industriya upang mas mabilis silang makakuha ng degree. At papasok na sa huling yugto ng malawakang orientasyon para sa guro ngayong linggo sa Department of Education. Nakatutok ang mga huling session sa crisis management at flexible learning delivery bilang paghahanda sa mga posibleng aberya sa kuryente sa panahon sa darating na Hunyo 8. At inilabas ng pinal na memorandum para sa opening block ng school year 26-27. Kasama rito ang mandatory na pagsasagawa ng mental health wellness activities para sa mga estudyante sa unang linggo ng klase upang maibsan ang kaba sa paglipat sa trimester system. At sa balitang TESDA, sinimulan ng distribution ng digital ID para sa TESDA graduates. Ang skill passport nito ay naglalaman ng verified micro-credentials na direktibang nakabrowse sa mga kumpanya sa loob at labas ng bansa na magpapataas ng employability ng mga Pinoy sa textbook learners. Sa pagkipagtulungan sa mga Efficient School, nagbukas ang TESDA ng bagong scholarship slots para sa sustainable efficient fuel handling at electric aircraft maintenance. At para sa EDCOM 2, naglabas ng ulat ang EDCOM 2 na nagre-rekomenda ng mas mataas na insentibo para sa mga guro na kumukuha ng postgraduate studies. Isinusunog din ng komisyon ang pag-amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers upang gawing mas mabilis ang promosyon batay sa merit at hindi lamang sa haba ng serbisyo. At pinag-aaralan ang pag-automate sa pagpapalabas ng TES upang maiwasan ang ghost scholars at masiguro na ang pondo ay direkta nakakarating sa mga universidad at estudyante na nangangailangan. At yan po ang balita sa sektor ng edukasyon na aking nakalap.
1: Ayun, maraming salamat dyan, Ma'am Florence. No? Merong isang balita kang tumatak sa akin. Isang balita na ginagawa na dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Yun ay ang anti-corruption program sa NSTP. Ma-e-empower na natin yung ating mga NSTP students pagdating sa pag-audit ng iba-ibang proyekto ng gobyerno. Tama ba yan, Ma'am Florence?
3: Yes po, at naumpisahan na natin yan at ipagpapatuloy natin, of course, under the leadership and guidance of our NSTP coordinator, Brigadier General Gerardo M. Alzamudio Jr., na dahil nga sa inisyatibo at advocacy niyang yan, na kung saan ina-apply na natin dito sa National Aviation Academy of the Philippines, na naging saan, kagaya nung nakaraang semestre, ang mga estudyante natin ay naranasan nila kung paano bantayan ang mga kaban ng bayan at kung nagagamit nga ba ng tama ang mga budget na naka-allocate sa mga proyekto ng mga LGUs.
1: O, di ba? Pagdating, hindi na natin kailangan pang mag-speculate pagdating sa kung saan mga napupunta yung ating mga pondo, ang ating mga proyekto na kinukuha ng gobyerno. No? Kasi nandiyan naman ang NSTP, no? Maraming sa ating mga kabataan na papasok ngayong bagong school year sa kolehiyo. So ang NSTP, wag niyong mamaliitin 'to, mga kabataan na nakikinig, no? Kasi malaki ang magiging difference niyan, 'di ba? Lalo na 'yan, 'di ba? May powers na kayo para tignan, okay? Mag-research at saka mag-imbestiga kumbaga sa ating mga programa na ginaganap na ginagawa ng iba-ibang agency sa ating government, no? Kasi ni mga kapatid, ang nung inimplemento nila General Samnila Sir Jerry tsaka sa leadership nila Ma'am Florence, yan nila Dr. Divine sa NSTP CWTS natin sa NAAP, eh kahit ang NAAP hindi pinaligtas ng ating mga
3: estudyante,
1: no? Kasi ano yung mga programs, Ma'am Divine and Ma'am Florence na kanilang tinignan dito sa NAAP?
3: Yung isa, tinignan nila yung sa solar panel. At na-check naman nila na nagami, tama naman.
1: Oh, di ba? So, kumbaga parang ang biro nga doon, parang may friendly fire eh, kasi naimbestigaan yung sarili nating paaralan, Ma'am Florence, pero para sa akin, ano yun, it's a badge of honor and pride. Kasi, nung tinignan ng ating mga estudyante ito, mga kapatid, we did not help them in any shape or form. Ang alam ko lang na itinulong natin na Ma'am Florence is yung mga letters nila, no? Yung mga endorsement letters pagdating sa mga hinihingi nilang mga data, no?
3: Oo, yun lang naman ang ginawa. We are more on letters and paperworks, and then after that gumawa sila ng report kung anong nangyari, ano yung naranasan nilang mga paning experience nila nung nahingi sila ng mga information.
1: Oh, and nung nakuha nila yung mga information na to, nasigurado nila na yung programa natin sa solar panel nag-check and balance, kumbaga walang hocus pocus, kumbaga so worth commending ang administration ng NAAP pagdating diyan, no? Ito yung magandang ehemplo para sa ating mga ibang government agency. Hindi lang yung pagiging transparent ng NAAP pagdating sa kanilang projects, kundi ang paggamit ng renewable energy, no? Kasi daang libo ang natitipid ng NAAP pagdating sa kuryente ng ating campus, di ba? At lalo na ngayon, nagdagdag pa tayo ng mga air conditioning units sa ating mga classroom. So, sa mga tagapakinig natin dyan na mula NAAP Villamor Air Base,
3: Air condition na!
1: Nakatint pa ang bintana, di ba? So, hindi talaga kayo maiinitan yan, no? Sa ating mga chikiting na papasok sa upcoming na school year ngayong 2026, no? And hindi lang pala yan, mga kapatid, basta aircon lang, no? pinagsama natin ang solar panel, paggamit ng inverter na aircon para matipid talaga sa kuryente, no? So talagang palakpakan natin ang mga kawaninang naap sa paggawa ng proyekto na to, no? Hindi ko naabutan yun, Ma'am Florence. Dati sobrang init, pawis na pawis ka, tumutulo ang pawis mo doon sa yellow pad habang nag-e-exam ka dati. So hindi mo alam kung yung pawis na yun is kaba dahil hindi ako nakapag-aral o talagang mainit lang talaga, no?
2: By the way, Captain Jarvis Ong, nice ko pong i-congratulate yung ating mga trainees na pumasok sa bawat kalye, yung mga kasulok-sulukang bahagi po ng mga barangay kung saan sila nagsagawa ng pag-aaral. Hindi po birong tapang o courage, lakas ng loob ang kanilang ginawa para pasukin yung mga lugar na yun na hindi normaling pinapasok ng mga estudyanteng gaya nila na, kumbaga, marami po sa ating estudyante ang galing sa mga kilalang pamilya, mga may kaya, pero dahil po sa proyekto, sila ay nakihalubilo doon po sa mga taga-barangay, yung may mga lugar na may mga siga-siga, merong mga kanto-kanto na pinamumugaran po ng mga sabi natin, di ka nais-nais na maaring gumawa sa kanila ng masama, hindi po nila inalintana yung panganib na yon. Pati na po ang nakakatakot po at nakakasunog na sikat ng araw na nung panahon na ginagawa nila yan, Captain Jarvis Ong at Ma'am Florence, at kita naman natin, araw yan, kainitan. Kaya po congratulations po sa lahat ng mga trainees po ng CWATS, ng NSTP po ng NAAP dahil po sa kanilang ginawa. Kayo po ay malaking ambag sa ikararangal po ng NAAP na napansin ni Chairperson Shirley Castañeda Agrupis ng CHED ang inyong pagsisikap at naging trendsetter, mahasabi ko, ang NAAP dyan sa puntong iyan dahil nung, kung natatandaan mo, Captain Jarvis Ong, magkakasama tayo sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, nagkaroon ako ng maikling pagkakataon na yung tungkol sa ano na yan ng ating CWTS ay ma-share ko kay CHED Chairperson Shirley Castañeda Agrupis at palagay ko, we have been instrumental to that act.
1: Oo. So, worth commending ang NSTP program ng NAAP, no? Talagang napansin ni Chairman Agrupis ang ating mga efforts at ating sa mga estudyante. Kung may soundboard tayo ngayon, papalakpakan ko kayo, pero isang malaking palakpak sa ating mga estudyante ng NSTP CWTS dyan, no?
2: And congratulate ko rin na higit sa lahat ang ating kasamang instructor Florence Almasana from the very start. Talagang masugid, nangunguna na pag-encourage, kumbaga, pag-disiplina, pagiging bastonera dyan sa ating mga trainees na yan na, kumbaga, talagang na-inspire sila, na-move sila na itaguyod, ituloy ang proyekto dahil may mga namumunong implementer facilitator na talagang pursigido na sila ay isagawa yung project na yun po.
1: Yes, tama yun, no? And napansin ko din pala, no, tama ba ito, Ma'am Florence, na plano ng TESDA na isama ang aviation sa kanilang mga programa like aircraft maintenance?
3: Yes, siguro dahil nga sa pagtulungan at nagiging trend na rin siguro yung sa may aviation, at least napapansin na tayo kahit papaano, di ba? Kasi nga, tayo ay nasa National Aviation Academy of the Philippines.
1: Oo, tama. So, nagkatotoo nga, no? Mga nabanggit dati ni Mama Joy Songsong, ang isa sa mga head ng TESDA. So, dati sinasabi niya na dapat daw maisama ang aviation program sa TESDA kasi hindi naman na ganun ka may mga programa tayo sa aviation na hindi kailangan ng malaking pag-aaral, 'di ba, or mahabang pag-aaral tulad ng ground handling, may mga tawag sa airport, yung mga passenger service attendant, mga PSAs, di ba? Yung mga yun, pwedeng maybe tayo magkaroon ng short-term course na pwede i-partner sa NAAP ang pag-training nila, then pwedeng suportahan ng TESDA ang kanilang mga tuition fees. No? Ano pa bang mga naisip natin na magandang programa dyan? Airline catering, yan, pwede ding isama natin yan. No? Malaki, mga kapatid, napakalaki ng mundo ng aviation. Diba? Para din yung barko. Maraming mga tao behind the scenes. Hindi lang yan umiikot sa aming mga piloto, sa mga cabin crew, sa mga engineer, di ba? Minsan nga, mga unsung heroes dyan is yung mga tao na nagpre-prepare ng eroplano. Yan, sama mo na yung mga aircraft cleaners. Di ba? Hindi biro ang kanilang trabaho kasi napaka-ikli lang, mga kapatid, ng kanilang oras para linisin ang eroplano bago ito i-release sa susunod nitong flight. No? So, sana we are looking forward, and I'm pretty sure na ang aviation industry is looking forward dito sa programa ng TESDA, di ba? And speaking na rin pala sa balitang aviation, syempre sasali na din ako diyan, no, ma'am, di ba?
2: Sige po.
1: Ma'am Florence, no, ilalatag ko lang din pala ang aking mga balita at saka mga trivia pagdating sa sektor ng aviation sa ating Aviation Minute, no? So, mag-umpisa muna tayo sa ating bansa kung saan merong mahalagang anunsyo ang ating flag carrier. Ngayong araw, May 12, formal nang kinumpirma ng Philippine Airlines na pinalawig pa nila ang suspensyon ng kanilang flights patungong Doha at Dubai hanggang August 2026. Ang dahilan, ang patuloy na tensyon sa Middle East na nagre-resulta sa unpredictable airspace conditions. Ayon sa PAL, bagamat operational ang kanilang flight sa Riyadh, ang ruta patungong Doha at Dubai ay may mataas na banta sa kaligtasan. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na asahan ang full refund sa loob ng 8 hanggang 30 araw. Depende sa inyong bangko o kaya naman ay gamitin ang free rebooking option kapag bumalik na sa normal ang operasyon. Samantala naman, mga kapatid, no, tanaw natin ang hinaharap ng ating transportation sa Northern Luzon. Iniulat ngayong umaga na 80% nang tapos ang land development para sa New Manila International Airport sa Bulacan. Uy, maganda to ah. Ayon sa San Miguel Corporation or SMC, ang dambuhan

maba, medyo luluwag na ang ating terminal dito sa NAIA. Hindi na magiging constricted ang ating airspace dito sa NAIA dahil sobrang hirap ng ating tawag nito ng pagpasok at paglabas ngayon, mga kapatid sa NAIA, no? Kaya sinasaluduhan ko din ang ating mga air traffic controllers na humahawak diyan sa Manila, no, mula sa ating clearance delivery patungo sa ating ground control, sa mga nagbibigay ng clearance sa startup, ang ating mga ramp controllers na nag-guide ng ating mga eroplano na nagtataxi or nagagumagalaw sa ating airport patungo sa runway, ang ating mga control towers, mga controllers natin sa tower na in charge sa ating mga takeoff and landings dyan sa Manila, at ang ating mga approach departure na nag-a-arrange ng mga eroplanong papasok at palabas ng Manila airspace, ay sinasaluduhan ko yan ng mga yan kasi napakahirap po na pagkasyahin ng mga eroplano nito, no? Tsaka magandang boost ito sa ating turismo kapag lumaki na, pag naitayo itong New Manila International Airport, no? Kasi magagaya tayo parang Japan. Diba? Sa Japan, dun sa Tokyo, dalawa, mga kapatid, ang ating airport. Merong Narita, yung malaking airport talaga nila na nasa outskirts ng Tokyo. And then merong Haneda na medyo mas maliit, na mas malapit naman sa ating Tokyo metropolitan area. So maganda ito, mga kapatid, kasi may option ang ating mga kababayan at ating mga turista sa kung saan airport ang gagamitin, no? At pagdating naman, mga kapatid, sa balitang pandaigdig, no? Nakakaranas ng matinding hamon ang civil aviation sa Israel. Ngayong araw, nagbabala si Civil Aviation Authority Director General Shmuel Zakai, kung tama man ang pagkakapronounce ko, na naging mixed military civilian base na ang Ben Gurion Airport dahil sa dami ng mga US military aircraft na lumalapag dito. Ang resulta, nababawasan ang slots para sa commercial flights na nagiging sanhi ng pagtaas ng pamasahe at pagkaantala ng pagbabalik ng mga foreign airlines sa bansa. At sa kabilang dako naman, mga kapatid, no, formal nang nagbukas ngayong araw sa Paris, France, ang IATA Aviation Energy Forum. Ang mainit na usapin sa forum ay ang record-breaking na 9.8 billion passengers na inaasahang lilipad sa buong mundo ngayong 2026. Tama yan, mga kapatid, no? Ang mundo pa rin hanggang ngayon ay nasa revenge travel era. Bumabawi pa rin tayo sa ating mga na-miss out na biyahe at gala nung panahon ng pandemya. Dahil dito, nagkakaisa ang mga airline leaders na kanilang bilisan ang digital transformation at gamit at paggamit ng AI sa ground operations para hindi bumigay ang mga airport sa dami ng tao. At syempre, mga kapatid, isama na din natin ang usaping agrikultura. Pag-usapan natin ang ugnayan ng ating mga sakahan at ng himpapawid sa inilabas na Global Aviation Sustainability Outlook ng 2026, binigyan diin na ng Pilipinas na ang Pilipinas ay nasa sweet spot sa production ng sustainable aviation fuel. Dahil sa ating masaganang agrikultura, ang mga agricultural waste gaya ng baon ng nyog at dayami ng palay ay ginagawa na ngayong bio feedstock. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang makakabawas ng 80% sa carbon emissions ng mga eroplano, kundi magbibigay din ng bagong source of income sa ating mga magsasaka. Sa madaling salita, ang susunod na flight natin ay baka pinatatakbo na ng mga produkto mula sa ating mga probinsya. Saktong-sakto ito, mga kapatid, no? Uusbong ang ating agricultural sector dahil mas magagamit na nila ang ating mga pananim kasi hindi na masasayang yung mga dayami ng palay tsaka yung mga baon ng nyog tsaka ilang mga agri-waste kasi pwede na nating itong i-recycle, no? At syempre, mga kapatid, di na mawawala ang ating aviation trivia of the day. Magpunta na lang tayo sa ating

0: Pag-usapan natin mga kapatid ang ating mga balita ngayon, no? So una dito mga kapatid, Ma'am Divine, din ang dilema natin sa flight suspensions, no? So mga kapatid, itong mga cancellations na to tulad ng PAL, hindi to Ma'am Divine hindi to Ma'am Divine na isolated lang. Hindi to pinilit ng PAL na para dahil lugi sila o kung ano man, ginagawa ito mga kapatid ng Philippine Airlines at ng buong aviation industry para sa ating seguridad at safety. Kasi syempre, Ma'am Divine, ayaw naman natin na maging target practice, no, abang lumilipad sa gitnang silangan, no?
1: Opo, tama po. At actually nga sa ngayon, Captain Jarvis, marami tayong mga OFW na hindi lamang po sa eroplano, kundi maging po sa nagtatrabaho po sa mga barko ang kinakabahan na mga papaalis. Isa na po din yung aking anak na electrical engineer na nagtatrabaho po sa International Global Shipping Corporation na papaalis din. Sabalit talagang mangunguna na lang po ang panalangin at gaya nga ng sabi mo, hindi naman natin siguro na naisin na maging unteria o ng ginagawang pag-asinta doon sa mga lumilipad at maging sa mga naglalayag sa dagat. So balit yan po kasama na po sa buhay natin. Talagang pairal na lang natin, Captain Jarvis, ang marugdob at taimtim na panalangin para po sa kanilang kaligtasan. Di po ba?
0: Yes, Ma'am Divine. At saka usapan na din naman sa ating mga kapamilya na nangingibang bayan, no? Actually, ang aking kapatid, no, si Jerby Ong, binabati ko ang aking kapatid dyan, no? Siya po ay nag-iintay na lang ng kanyang deployment, no, dahil isa siyang graduate dito, Ma'am Divine, ng aircraft maintenance technology dito sa NAAP. Isa siyang aspiring na aircraft mechanic at ngayon ide-deploy na siya sa Riyadh, Saudi Arabia, no? So nag-iintay na lang sila ng deployment orders nila para pumunta doon. Siyempre bilang isang kuya, hindi ko din, Ma'am Divine, maiwasan ng kaba kasi kahit sinasabi na aking kapatid na malayo naman siya sa Dubai or sa Israel, syempre hindi natin maiwasan ang kaba kasi ilang bayan lang ang itatalon niyan at sila na ang lugar na nila yun, eh, 'di ba? Kaya
1: nakakatakot talaga, Captain Jarvis, dahil yung mga missile, yung mga kanyon, yung mga bala, yan ay to whom it may concern yan, eh. Hindi yan pupunta sa isang maraming direksyon yan, eh. Pwedeng tumama yan sa kahit anong hindi saan natasangkot sa gera.
0: Opo, Ma'am, di ba hindi naman natin na masabik na kumbaga 100% safe, no? Kaya syempre sa ating mga kababayan dyan, ating mga OFW, taimtim na pagdadasal po syempre ang nating mga kababayan ang ipapabaon namin sa inyo dyan. And naway kayo po ay mag-ingat, no? And be diligent sa ating mga personal safety dyan, no? Tandaan po natin na ang ating mga meron tayong pamilyang nag-iintay sa atin, di ba, Ma'am Divine, na nag-iintay sa atin sa Pilipinas. Opo.
1: That's true. At kung mamaya magkakaroon pa tayo ng chance, Captain Jarvis Ong, meron din akong nakalap na pinakabagong kaganapan sa palasyo po ng Malacañang.
0: Ayun, sakto, Ma'am Divine. Ihabol mo na yan. Mayroon pa tayong 5 minutes na natitira.
1: Apo. Kabilang po dito yung dagdag sahod at inflation concerns. Isa po sa mga pangunahing pinag-uusapan ngayon sa palasyo ng Malacañang ay ang epekto ng inflation sa mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at transportasyon. May mga panawagan mula sa labor groups para sa wage increase upang makatulong sa mga empleyadong hirap na sa araw-araw na gastusin. Ayon sa mga economic managers ng gobyerno, pinag-aaralan ng iba't ibang paraan upang mapababa ang inflation habang pinapanatiling matatag ang ekonomiya. Patuloy rin minomonitor ng administrasyon ang pandaigdigang presyo ng langis dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Meron din pong paghahanda sa bagyo at kalamidad. Nagbigay rin ng direktiba ang Malacañang sa mga disaster agencies upang mas mapabilis ang paghahanda sa posibleng malalakas na bagyo ngayong 2026. Kabilang dito ang prepositioning ng relief goods, flood monitoring systems at evacuation preparations sa mga high-risk areas. Mas pinapalakas din ngayon ang coordination ng national at local governments upang mas mabilis ang rescue at relief operations kapag may kalamidad. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maging handa ang bansa dahil sa epekto ng climate change at pabago-bagong weather patterns. Middle East war updates, presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa world market dahil sa tensyon sa Middle East at pangamba sa oil supply disruptions. Kapag nagkaroon ng problema sa oil transport routes, agad itong nakakaapekto sa presyo ng gasolina at diesel sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Maraming economists ang nagbabala na maaaring tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang instability o re-instability sa rehiyon. Dahil dito, maraming bansa ang naghahanap ng alternative energy sources upang mabawasan ang pagdepende sa imported oil mula Middle East. Humanitarian crisis at refugees. Patuloy ding lumalala ang humanitarian crisis sa ilang bahagi ng Middle East dahil sa nagpapatuloy na bakbakan at airstrikes. Libu-libong pamilya ang napipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa panganib at kakulangan sa pagkain at tubig. Maraming international organizations ang nananawagan ng humanitarian aid at ceasefire upang matulungan ang mga sibilyang naapektuhan ng digmaan. Ayon sa observers, posibleng magkaroon ng mas malaking refugee crisis kapag hindi agad natigil ang tensyon sa rehiyon. Ano po yung ngayon yung mga climate change headlines? Pag-init ng karagatan. Iniulat po ang naitala ang dibirong pagtaas ng init ng mga climate scientists na patuloy ang pagtaas ng sea surface, sabi nila, temperature sa Pacific Ocean ngayong 2026. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng pabagbabagong klima sa mundo. Kapag umiinit ang karagatan, mas tumitindi ang posibilidad ng malalakas na bagyo, coral bleaching at pagkasira ng marine ecosystems. Apektado rin dito ang industriya ng pangingisda dahil nababawasan ang huli ng mga fishermen sa ilang coastal communities. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano mababawasan ang epekto ng global warming sa karagatan at biodiversity. Ito po, Captain Ong, yung ilan nating mga nakuhang dagdag na ulat at malapit na tayo sa ating oras. Nais ko pong ipaabot ang pagkilala, Captain Jarvis Ong. Nabanggit ko na yung ating mga himpilan ng carrier ng ating palatuntunan. Yung mga personalities behind our effective na signal po ay i-acknowledge ko po si Mr. Errol Clark Sico dyan po sa DWGB AM po sa Pampanga. Thank you din po Mr. JD Africa dyan po sa DWGB FM sa lalawigan po ng Batangas covering the whole of Southern Tagalog. At sa atin pong Philippine Media Network Service Cooperative, Mr. Hoben Faram. At dyan po naman sa DWDD 1134 kHz and MCR po. Thank you so much, Mr. Ron Angeles, Mr. Ferdy Blues, at Madam Leonor Tanap. Back to you, Captain Jarvis.
0: Ayun, maraming salamat dyan na Doktora Divine. Ay, sakto din, Ma'am Divine. 1 minute na lang din, Ma'am. Parting statement po tayo mo, Ma'am.
1: Opo, at sa kabuuan po, okay, nagpapasalamat sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay at din nagtasawang makinig dito po sa Up Up Pilipinas sa pangalan po ng ating main host, retired Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force, mga kasamang Instructor Florence Almasan, Captain Jarvis Ong, take it away.
0: Ayun, Ma'am Florence, huling pabati po.
2: Ayan, binabati ko pong ating mga estudyante na nagbabakasyon ngayon at ang aking mga kapwa-guro sa National Aviation Academy of the Philippines at ang ating mga empleyado. At syempre, nag-umpisa na po ang summer class. I-enjoy nyo na lang po muna siya. May aircon naman na. Salamat sa paglipad. Kasama namin si Papawid ng Impormasyon ngayong araw. Ito yung boses sa Aviation at Edukasyon. Kasama si Cap Jarvis Ong from Divine Reyes, General Retired Brigadier General Gerardo M. Samudio and Captain Colonel Dennis Canya. Laging tandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take-off bukas sa parehong oras, saan man kinaroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit, mag-ingat po tayong lahat. God bless Pilipinas.
0: Ayun, maraming salamat Ma'am Florence and mga kapatid. Diyan po muna nagtatapos ang ating programa Usapang Pangkapayapaan usapang pangkaunlaran Pilipinas. Binabati ko nga pala ang aking makakasamahan dito sa NAA Flying School, sila Captain Lupena, Captain Bautista, Captain Param, and Sir Lito, Sir Jed, and Sir Christian. And syempre si Ma'am Jane. At binabati ko rin pala ang ating isama na din natin ang ating buong mga kasamahan dito sa buong National Aviation Academy of the Philippines at sa Philippine Media Network Service Cooperative. At syempre, hinding-hindi ko makakalimutan batiin ang aking iniirog na masipag na nagtatrabaho dyan ngayon na si Ms. Ida Andalis ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ng ating batikan na broadcaster na si Retired Brigadier General Jerry Samudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 na minuto, makalipas ang alas 6 ng gabi. And right now mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakababoritong Tambayan On Air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. At mga ka-vibes, ang atin pong programa ay pinag-uusapan natin ang mga bagay na problema natin sa buhay. Yes, ang ating mga life dilemmas, ang inyong mga istorya ng buhay na gusto nyong hanapan ng solusyon, ay sabay-sabay nating hahanapin yan. Sino ba yan at hahanapin pa natin? At saka syempre mga ka-vibes, ang mga bagay na kung saan hindi na ituturo sa eskwelahan ay pipilitin po natin maghanap ng kasagutan at pipilitin po natin pag-usapan yan mga ka-vibes. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo ay naghahanap ng tambayan, well, eto na po ang perfect program for all of you guys. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. You can hear me every 6 p.m. to 9 p.m. dito po sa GV99.9. Ang punong-buno ng good vibes na istasyon. Yes, sa balat ng radyo. Wow, over naman. And every program of Vibes starts with opening remarks. So ang ating opening remarks mga ka-vibes, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-latest na balita online ng mga netizens natin. And speaking of netizens mga ka-vibes, isang malaking shoutout sa lahat ng ating mga netizens na nakikinig ngayon sa atin sa ating online streaming platform. And yes mga ka-vibes, you heard it right, nasa online pa rin po ang GV99.9. Kaya naman kung gusto niyo pong makasama, makipagkwentuhan at makipagkulitan kay DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. You can visit our official Facebook page na GV99.9 FM at makikita nyo sa one of my posts, our post, doon nakalagay ang link kung saan i-redirect kayo. Isang click lang mga ka-vibes ay makakasama nyo na po ang inyong mga pinakaboritong DJ sa amin pong online streaming platform. Palakpakan! Wah! At ano na nga pong ating opening remarks para sa gabing ito. Isa pong napakagandang balita dahil mahigit kumulang 63,000 po nating examiners ang nakapasa sa LPT or Licensure Professional Examinations for Teachers. Naiintindihan nyo ba? Wow. Ang LPT Licensure Examination for Teacher po mga ka-vibes. So, shoutout po sa lahat ng ating mga nakapasa. Oo, sa ating mga licensure examination. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Oo. Kasi dugo at pawis ang inyong inialay para lamang po dyan sa inyong nakuha. Kaya kayo nakabasa. Kasi alam nyo mga ka-vibes, hindi naman talaga biro ang mag-review for board examination. Talaga namang paglalaanan mo yun ng pera. Kasi sometimes magre-review center ka, mahanap ka pa ng review materials. Nung oras, some of these people talaga nagtatrabaho na ng full-time. So grabe naman talaga mga ka-vibes. So para po sa passion nyo na makapagturo sa ating mga Pilipino na nangangailangan po. Kasi sobrang, or medyo mababa naman talaga ang learning dito sa ating bansa, aray ko. Pero totoo po yun mga ka-vibes. Eh kasi naman hindi naman talaga sobrang nabibigyan ng value ang ating mga teachers. Imagine this mga ka-vibes. I do have a friend na kung saan isa siyang private school teacher. Tapos, ang sahod niya naman po talaga niya is ranging from 10,000 or more so 10,000 pa. Parang hindi lalagpas sa 12,000. Ganong level po yung sahod niya sa private school teacher. Tapos, yung some of the learning materials niya pa sa bulsa nila kinukuha. Diba? Ano po yung matitira sa kanilang pamilya? Ano pang matitira para sa sarili niya mga ka-vibes? Talaga namang nagtatrabaho na lang siya dahil passion niya at gusto niyang magturo. At medyo nakakalungkot lang mga ka-vibes na hindi masyado na susuklian monetarily ng, sa pagpapasahod po mga ka-vibes ang ating mga manggagawang Pilipinong teacher. Ay saludo ba naman tayo sa kanila? Kasi hindi naman talaga tayo matututo kung wala sila mga ka-vibes. Talaga namang sila ang nag-mold sa atin. Hindi lang lamang ng ating mga learnings, informations, and knowledge. Bagkos ang atin pong pagkatao. Diba? Tinuturuan nila tayo ng magandang asal, ano mga, ang mga bagay na hindi dapat at mga dapat gawin, mga kapatid. Sino talagang tumindig bilang pangalawang magulang nating lahat. Kaya naman, shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na listeners na teacher ngayon, and congratulations din po sa ating mga newly passed na licensed teacher. Opo, palakpakan po natin uli sila. Anyways, ladies and gentlemen, sa angin pong pagbabalik ay sisimulan po natin or i-reveal ko muna ang ating pag-uusapan para sa gabing ito, mga kawawis. Kaya manatili po kayong nakatutok hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Nagkakaintindihan ba tayo, children? Very good. Okay naman. So, ito na nga, mga kawawis, para sa ating sunod na awitin, ito po ang Nonsense by Sabrina Carpenter. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: with me.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
0: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
0: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako ba si DJ Robbie?
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
0: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
0: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
0: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
4: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
11: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
13: Ha-ha! Ayaw ka na!
0: Wala? Joke pala yun!
14: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
4: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pagtaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV
15: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
2: Paano Frank. Kalang pagpapatigil Pilipinas, sa bullying-bullying
15: patuloy ang
2: para sa
15: detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
9: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
16: And welcome back to my program, Kavibes. You're still tuned in sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:32 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman, good vibes evening to all of our listeners, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagkikinig sa kanilang mga radyo. Kaya sa ating mga team bahay dyan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Good vibes evening po sa inyong lahat. Ano ba ang ulam nyo ngayong magla-lunch na? Wow. Okay, nagluluto pa lang kayo mga ka-vibes. Parang napakasarap nga kumain ng masabaw ngayon. Like sinigang, bulalo.
0: Uy, sana
16: all. At sana all sa inyong mga ka-vibes. Kasi nagugutom na rin si DJ Robbie. Anyways, let's move on. And to all of our listeners sa kani-kanilang mga sasakyan and even public utility vehicles, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Malong Chopper, magandang gabi sa iyo. And sa ating team online, all of our listeners here online, kaya naman mga ka-vibes, wala na po kayong excuse kung hindi kayo makakasama sa mga napaka-good vibes sa usapan at musikahan at tugtugan ng inyong mga pinakababoritong DJs dahil meron na tayong online streaming platform. So you can visit our official Facebook page na GV99.9 FM and one of our pinned posts dyan, makikita nyo po ang isang link na i-redirect po kayo directly. Redirect directly. Sa amin pong online streaming platform. Nagkakaintindihan ba tayo mga ka-vibes? Very good. So wala na kayong excuse. Kung wala kayong radyo sa bahay nyo, ay pwede pa rin kayo makipagkwentuhan kasama ng inyong mga pinakapaboritong DJs natin. Anyways, let's move on. So, meron po kaming, speaking of aming ano ha, official Facebook account, meron po kaming pinost doon na katanungan na kung saan sinasabi dito, ano ang pinakamahal na bagay na nabili mo para sa sarili mo? Wow! So, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang inyong mga pinakamahal na bagay na nabili sa inyong mga sarili? You can comment it down below sa aming official Facebook account na GV93.10 FM. Hanapin nyo lang po ang aming post na iyan. O kaya naman mag-message kayo directly kay DJ Robby sa aming hotline number na 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. Nakakaintindihan ba tayo? Maka kasi ninyo ako naiintindihan eh. So gawin nyo na yun mga kabayos kung tayo nakakaintindihan. Over naman. Pero kasi DJ Robby po ang tanongin, anong pinakamahal na bagay na nabili mo para sa sarili mo? Wow, mine. Parang ang hirap, no? Ang hirap pag lumakikando ka. Over naman sa doka. So, ang pinakamahal na nabili ko sa sarili ko is itong phone ko kasi hindi naman siya mahal na in the sense na isa siyang mamahaling brand, diba? Na parang latest na phone. Mahal na siya sa akin in the sense na nabili ko po siya dahil kahit estudyante pa lang po ako. Diba? I'm so proud of myself kasi nabili ko siya kahit estudyante pa lang ako at hindi ako humingi sa aking mga magulang. Medyo nag-hustle tayo nung tayong estudyante para hindi na tayo humingi mga ka-vibes. Kayo ba, ano ba ang inyong mga pinakamahal na nabili? Kahit mga simpleng bagay lamang yan mga ka-vibes. Ang inyong nabili para sa inyong mga sarili. Just to reward yourself mga ka-vibes. I know, nasa panahon natin ngayon na sobrang taas mo nabilihin at sobrang baba ng halaga ng piso mga ka-vibes ay napakahirap na po talagang bumili ng mga luxurious items or mga mamahaling bagay. Hindi na luxurious eh. Kahit mga mamahaling bagay. Kahit nga necessity natin, no? Physiological needs, ang mahal ng lupa, ang mahal ng bahay, ang mahal ko siya. Wow. Sino doon? Ang daming option. Na para baka namahal na ng ating physiological needs, mga ka-vibes. Yung mga common goods na kailangan natin para mabuhay. Pagkain, napakamahal na rin yan, mga ka-vibes. So, naiintindihan ko kung some of us talaga namang wala ng budget para bumili ng something for themselves. Pero alam nyo, mga ka-vibes, ang isang bagay na pwede nyong gawin kung wala kayong perang pambili is give yourself peace. Give yourself rest. Kasi parang luxurious na rin sa panahon natin ngayon ang magpahinga. Imagine, sobrang baba na ng halaga ng peso, hindi naman tumaas yung sahod mo. Diba? Ang mahal na ng bilihin, ang mahal na ng gasolina, hindi naman nagbago yung sahod mo. Diba? Minsan nga bumaba pa eh. Na-demote pala. Ibig sa promote at demote, diba? So, ganun talaga ang buhay, ladies and gentlemen. So, kung hindi nyo kayang bumili ng luxurious things para or expensive things para sa sarili nyo, is magpahinga na lang po kayo mga ka-vibes. Bigyan nyo ang sarili nyo ng konting pahinga. Hindi naman to the point na mawawala lang kayo ng trabaho, pero give yourself time na mag-rest, diba? Give yourself time na mag-heal ng kusa, mga ka-vibes. Alam nyo, luxurious na rin. And mag-consider na rin natin siya na self-love. And speaking of self-love, mga ka-vibes, yan po ang ating magiging usapin para sa gabing ito. Dahil ang ating question of the night. Kailan mo nga ba masasabi kung self-love o self-centered ka na?
6: What?
16: Diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, may boundary po ang pagiging loving yourself sa sobrang pagmamahal sa sarili to the point na nagiging self-centered and narcissist ka ng tao. Kaya naman mga ka-vibes, ano nga ba ang way paano natin masasabi na self-love pa rin ang binibigay natin sa ating sarili or we are being self-centered? Kaya naman mga ka-vibes, para sa inyo mga kasagutan sa ating usapin para sa gabing ito is you can message me sa 0926-07 798708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. O kung gusto naman makisama kay DJ Robbie sa online streaming platform po natin, ay pwedeng-pwede po yan. Mag-comment lang din po kayo sa baba. Opo, may GC tayo sa baba. Baka hindi nyo alam. Mag-scroll down lang kayo ng very, very light at makikita nyo doon ang GC ni DJ Robbie. Ginawang GC na. So, yun nga mga ka-vibes. That's another way para makapag-interact sa inyong mga pinakababoritong DJs sa GV. And anyways, later on ay pag-uusapan na po natin yan ha. Kaya naman, bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at enjoyin ang playlist natin para sa gabing ito. And for your next song, This Is Bad by Denise Julia. Once again, my name is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, K-Vibes. You're still tuned in sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kaya naman, good vibes evening to all of our listeners all across the Milky Way Galaxy. Over naman. Kasi mga kabayos, basta meron kang cellphone at internet, even data connection, ay pwede na po kayong makikonnect sa inyong mga pinakapaboritong DJ. Samahan niyo po sila sa kanilang good vibes sa tugtugan at good vibes na tugtugan. Kaya naman, kung gusto niyo po makasama sa aming online streaming platform, you can visit our official Facebook page, GV99.9 FM, at one of our pinned posts doon, nakalagay doon ang isang link na kung saan i-redirect na po kayo directly sa aming online streaming platform. Ganun lamang po yun. Kabilis mga ka-vibes. Pero kung medyo techie ka, you can search up www.gv99-9.live. Yan po ang aming official website na kung saan pwede na po kayo makasama namin all across the world. At kanina nga po mga kabayos, sa aking paglisa na iniwan ko sa inyo ang isang katandungan na kung ano nga ba ang inyong mga pinakamahal na gamit na nabili nyo para sa inyong mga sarili mga kabayos. Kaya naman, ito na ang time para magyamang. I'll be giving you the floor, the opportunity kung gusto nyo ipagmayabang inyong mga nabili para sa inyong mga sarili mga kabayos. Huwag kayong mag-alala mga kabayos. We'll be proud sa lahat po ng inyong mga success stories. Ganun tayo dito sa GV. Wala ditong inggitan. Kaya naman, basahin po natin ang inyong mga messages. Ayon sa ating ka-vibes sa si 8848, sabi niya, "Good PM DJ Robbie, ang pinakamahal na bagay na nabili ko ay ang aking gold-plated na relo. Di naman pure gold, pero mahal pa din." Okay, congratulations 8848. Palakpakan naman natin siya mga ka-vibes. Nakabili siya ng kanyang gold-plated na relo. Hindi naging mahal yon 8848. Ay, gold nga yon. Tigilan mo kami, ha? Though I love na you are very humble, very down to earth. Pero for sure, mahal yan. Anyways, let's move on. Ayon naman sa ating ka-vibes na si... Sino to? Si 2827. Sabi niya, "Good PM, ang pinakamahal na nabili ko po para sa sarili ko ay isang pair ng Giannis Antetokounmpo NBA World Champion Year 2021 Nike Freak Shoes color combination ng pink / orange / yellow / black / white / brown sa Outlet Mall Lipasil, 50% discount nung pandemic year 2021. Thank you." Aww. Congratulations 2827 sa iyong napakalaking purchase. Oo. Tsaka ang daming slash na, napakadaming kulay. Wow. Nadaig pa yung rainbow. Pero congratulations, I really like to hear all of your success stories, mga ka-vibes. Diba? Sometimes we really need to reward ourselves materialistically. Para naman ma-motivate pa tayo lalo sa ating pagtatrabaho, sa patuloy na paglaban sa hamon ng buhay mga ka-vibes. Kaya naman kung may gusto kayong i-share sa amin na inyong success stories, ang inyong mga pinakamahal na bagay na nabili para sa inyong mga sarili mga ka-vibes. Kahit hindi yan sobrang mahal, oo. Basta you feel fulfilled nung binili mo yung bagay na yan. Please let me know mga ka-vibes kasi mas mahal naman talaga yung memories with that thing. Message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. At mamaya po, amidst of the program, I'll be reading all of your answers o kaya naman ang inyong mga pa-shoutout. I'll be giving it to you and granting all of your song requests mga ka-vibes. Ang inyong mga pinakapaboritong kanta ay pagbibigyan ko po dito sa ating programa. At ayon naman dito sa ating ka-vibes sa si Billy / T-Silog. Good PM DJ, kain ka na ng tahong.
2: Oh yeah.
1: Di ba pag may ubo at may sibon, bawal kumain ng seafoods? Yun kasi yung sabi sa akin ng nanay ko eh. Talaga nanay ko. Pero kung hindi man yung totoo, bakit ma? Bakit ayaw mong pakainin ba? Ginugutom mo ba ako? And Billy, mahilig ka ba sa tahong, Billy? Oo, kung mahilig ka naman sa tahong, eat well. Sana magpakabusog ka ngayong gabing ito. At kung hindi naman mahilig sa tahong at hindi yun ang paborito mong pagkain, ano ba, Billy, ang iyong pinakapaboritong pagkain? Oo, di ba? Over naman. Anyways, let's move on. Ang ating mong pag-uusapan para sa gabing ito, mga ka-vibes, ay ang ating question of the night na... Paano nga man natin masasabi kung ang self-love ay healthy o ito ay being self-centered na?
3: What?
1: Kaya naman mga ka-vibes, pwede pa rin kayo mag-message kay DJ Propy. At dami ko ng katanungan sa inyo mga ka-vibes. Kaya pag hindi pa kayo nag-message, ewan ko na lang sa inyo. So eto na nga mga ka-vibes. Alam naman natin at lagi nating naririnig yung mga salitang choose yourself, protect yourself, at self-love muna. Pero minsan, may tanong din tayo. Hanggang saan ba healthy ang self-love? At kailan ito nagiging self-centered na? Kaya naman mga ka-vibes, basahin natin ang inyong mga messages. Ayon sa ating ka-vibes, si 9911, DJ Robby, para sa akin, self-love yon kapag healthy boundaries. Self-centered kapag wala ka ng pakialam sa iba. Alam mo, that's true. Correct. You are correct. Dahil dyan, pasok ka na sa next round. Game show. Ay, maraming salamat 9911 sa iyong mensahe. And I totally agree with that. Yung self-love is kapag may healthy boundaries ka sa ibang tao. Kapag hindi mo pinapakinggan yung opinion ng iba, pero to the point na hindi mo sila pinapakinggan na yung opinion, ano daw? Kapag constructive criticism, tapos hindi mo sila pinapakinggan, bakit, ba? Diba? Dahil yung mga opinion nila is unsolicited pa, mga ka-vibes. Pero sometimes you have to listen to those kinds of opinion para makita mo kung saan ka nga ba, disposition sa buhay, ba? Diba? Kasi sometimes, if nireneglect natin yung opinion ng others, we are being self-centered in a sense din kasi, mga ka-vibes. Yun po ang opinion ko. Ay maraming salamat 9911 sa iyong mensahe. Ayon naman sa aning ka-vibes, Nasi. Si 2251, sabi niya, okay lang unahin ang sarili, pero hindi, ano daw, hindi dapat nakakasakit ng ibang tao. Ganoon naman talaga dapat. Okay lang unahin mo ang sarili mo, basta hindi mo nineneglect ang ibang tao, ang mga feelings nila. Hindi mo sila tinatapakan at the same time, hindi ka nananakit mapa-physically or emotionally or mentally man yan. Any forms of harassment, mga ka-vibes, or pain na i-inflict natin sa ibang tao ay mali po. Kaya dapat natin iwasan yan and be mindful in our actions, mga ka-vibes, and all of our words then, mga ka-vibes. Yung simpleng pagsabi na, ay, ang taba mo na. Diba? Parang medyo tumaba ka. Those are solicited advice. Solicited opinion, unsolicited advices, unsolicited opinion na hindi naman hiningi ng iyong kausap. I know na sa sarili nila na medyo nag-gain sila ng weight. Alam nila yan sa sarili nila. Pero wag niyo na pong sabihin. Kasi alam niyo ba yung 5-second rule na kung saan, kung hindi mo naman mababago yung isang bagay in the span of 5 seconds, why say it, ka-vibes? Diba? Yung mga konting kabaitan na pwede natin i-share sa ating ibang tao, sa ating mga ka-vibes, ay gawin po natin. Small kinds of kindness will do big sa kanila, mga ka-vibes. Kaya naman, yung mga simplong gawain ng pagpuna sa kamalian at kahinaan ng ibang tao ay hindi po maganda. Anyways, let's move on. Yan nga po ang ating pag-uusapan, mga ka-vibes, ha, sa ating sa ating programa para sa gabi ito. Kaya naman, mag-send na po kayo ng inyong mga messages. Bukas na bukas po ang ating hotline number para dyan. Just message 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. O kaya naman kung kayo ay team online, you can message me sa www.gv99.9.live. Kagaya lang po ng ating ka-vibes na si Rowan, sabi niya, kamusta ka na po, DJ Robby? Magandang gabi sa iyo lahat. Aww. Okay lamang po si Rowan. ako, Sir Rowan. Kaso lamang nga, itong si DJ Robby, ay hindi pa rin gumagaling ang ubot sipon. Kung may gusto kayong i-share o may maaari kayong i-share kay DJ Robby na effective way para gumaling na po ang aking ubot sipon, I would highly appreciate that, mga kapayas. Mag-message lamang po kayo in all possible ways na pwede nyo akong i-message. Wow! Anyways, let's move on at ang ating sunod na awitin. Mga kapayas, sa akin pong pagbabalik ay itutuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo. And this song is Sabrina Carpenter's Taste. Once again, my name is DJ Bobby. Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Karteng! Parang Karteng!
9: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
11: Hala? Joke pala yun?
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
15: And welcome back to my program, Ka-Vibes. You're still tuned in sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:33 in the evening Philippine Standard Time. Kaya naman binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig all across the Milky Way Galaxy. Kasi mga ka-vibes, we are online na din po mga ka-vibes. If you wanna visit our online streaming platforms at makipagkwentuhan, makipagkulitan, at makasama sa good vibes, ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. You can visit our website at www.gv99-9.live. Yan po ang aming website na kung saan maririnig nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Anyways, kanina nga sa aking paglisan ay naibigay ko sa inyo ang katanungan na ano nga ba ang inyong mga pinakamahal na bagay na nabili para sa inyong mga sarili. Kaya naman mga ka-vibes, kung meron po kayong kasagutan para dyan, you can message me sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. O kaya naman sa ating mga team online, sa baba po dyan, may GC ako. Ginamang GC. May group chat ako dyan sa baba. Mag-scroll lang kayo na very, very light. Makikita nyo po doon ang ating GC. Kaya naman, mag-text, tumawag, at mag-chat na po kayo, ka-vibes. And speaking of chat, meron tayo ditong chatter. Kasi meron tayo, may texter, di ba? Pag nag-text, texter. Kapag nag-chat, chatter. May problema ba itong Android devices, ladies and gentlemen? Kasi parang kanina pa si Sir nag-chat, tapos ngayon ko lang nabasa at ngayon ko lang siya na-notice. So, pasensya na po, Sir Jomar Gutierrez, kasi ngayon ko lang ito babasahin. Sabi niya, good evening, DJ Robbie. Ang pinakamahal na nabili para sa sarili ay Raider 150 na motor na malaking tulong sa akin sa lahat ng lakad ko. Palakpakan naman po natin si Sir Jomar Gutierrez. And congratulations, Sir Jomar, sa iyong big purchases. Alam niyo mga ka-vibes, ito ang mga bagay na pinapasend ko sa inyo or hinahayaan kong malaman ni DJ Robbie at ng ating mga ka-vibes ay mga bagay na hindi naman talaga luxury item, hindi naman status symbol. Diba? Hindi ko naman kayo hinihikayat na magmayabang na mga luxurious bags, mga mamahaling kung ano man, 'di ba? Mga simpleng bagay na ito mga ka-vibes ay talaga namang napakalaking achievement na din. Hindi man siya status symbol, pero malaking tulong po ito sa ating pamumuhay. Kaya naman congratulations Sir Jomar Gutierrez. Palakpakan po natin siya. At para naman sa ating team online, sabi ni Norman Tomasa, sabi niya, gandang gabi DJ Robbie at magandang gabi din po sa inyo, Sir Norman. Ano bang inyong ginagawa sa gabing ito? Oo. At ayon naman sa ating kabayan, si Sydney Ray, sabi niya, magandang gabi po DJ Robbie. Ganda nang nakikinig ako ngayon sa Radio PH app.
16: What?
15: Narinig na po ngayon, effective today, May 12, 2026. Wow, hindi ko yun alam ah. Meron pala kaming Radio PH app. So mga ka-vibes, yun, nandun din pala kami sa Radio PH app. Kaya kung gusto niyo pong makinig, I just search up GV99.9 FM. Hindi ko alam na may Radio PH app pala kami. Please verify and let me know. Anyway, let's move on. Ang atin mong pinag-uusapan para sa gabing ito mga ka-vibes ay ang ating question of the night. Ang ating pong question of the night ay, paano mo nga ba masasabi na ang self-love na binibigay mo sa iyong sarili ay matatawag pa nating healthy self-love o baka naman self-centered ka na?
16: What?
15: Yan po ang ating question of the night mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto niyo pa rin pong mag-send ng inyong mga messages o opinion ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. Just message me sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. As a team online, sa GC sa baba, meron doon. Eto na nga mga ka-vibes. Pero ano nga ba difference between self-love and self-center? Paano natin malalaman kung ang binibigay pa nga ba natin sa ating sarili ay self-love or self-centered kung hindi natin alam kung ano nga ba ang kanilang kasing kahulugan? Ayon po dito, ang self-love daw ay pipiliin ko ang sarili ko ng hindi nananakit ng iba. Samantalang ang being self-centered ay pipiliin ko ang sarili ko kahit na may masaktan. So yun nga mga ka-vibes, ma-consider natin na ang binibigay mo sa sarili mo if wala ka pang nai-inflict na harm sa ibang tao. Whether it is physical harm, nasuntok mo siya, ibig sabihin, hindi na yan na self-love, self-centered na yan. Or kahit anong klaseng pain sa ibang tao mga ka-vibes, whether it is emotional, na-hurt mo yung feelings niya, may nasabi kang hindi maganda, hindi po yun tama, di ba? Or kahit psychological, nagkaroon siya ng trauma dahil sa'yo, ang sama naman ng ugali mo. So yun po ang difference between self-love and self-centered. Ang self-love ay pagmamahal mo sa sarili mo to the point na wala ka pang nasasaktan na ibang tao. Pero pag dumating na sa point na you are inflicting pain, it is being self-centered ka-vibes. So, in simplest terms, hindi masama unahin ang sarili natin minsan. Pero tandaan, ang tunay na self-love marunong pa rin umintindi, rumispeto, at makiramdam dahil ang pagmamahal sa sarili ay hindi dahilan para mawalan ka ng empathy sa ibang tao. Kaya naman basahin natin ang ating listener na ito na nagpa-text, nag-send ng kanyang text message kay DJ Robbie. Ang sabi niya, kay 8022, sabi niya, okay lang unahin ang sarili pero hindi dapat nakakasakit ng ibang tao. Exactly, to be exact. Maraming salamat. 8022. At ayon naman kay 4766, self-love gives peace. Self-centeredness creates damages. And diba? That's basically it, mga ka-vibes. Being or having self-love, that necessarily means na you have the right na mag-inflict ng pain sa ibang tao dahil mahal mo lang yung sarili mo. Because that's being self-centered. Anyways, let's move on. Yan po ang ating pinag-usapan para sa gabing ito. Ang ating pong question of the night, na paano nga ba natin masasabi kung self-love o self-centered ka na? Kaya naman mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik mamaya ay pag-uusapan na naman natin ang inyong mga pinaka-nakatatago-tagong sikreto dito sa radyo. Yes, ang inyong mga secrets, confessions, o kung ano man ang gusto nyong sabihin sa lahat ng ating ka-vibes ay kay DJ Robbie ay atin pong i-reveal maya-maya lamang mga ka-vibes. Pero bago yon, magbabalik tugtugan na po muna tayo. Pero kung ikaw sa sarili mo may gusto kang sabihin, sikreto man yan, confession man yan, o kung ano man ang gusto mong sabihin kay DJ Robbie ay pwedeng-pwede po yan. Just message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Naiintindihan ba? Very good, children. Ginawang klase, teacher. Anyway, let's move on. At magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating next na awitin ay This is Mackie.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV
2: 99.9,
1: your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
3: And welcome back po sa ating pinakapaboritong tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. And right now, mga ka-vibes, ay natapos na nga po ang ating question of the night. Pero hindi pa rin po natatapos ang aking katanungan sa pagsimula po ng aking programa. Ito po ay ano nga ba ang isang bagay na kung saan ang pinakamahal mo nang nabili sa iyong sarili, ka-vibes? So this is your time to shine. Kung may gusto kayong ipagmayabang, hindi naman siya ipagmayabang. Ipagmalaki, yan. Kung may gusto kayong ipagmalaki sa amin na inyong mga success story, mga bagay na naipundar nyo, na mga napatayo nyo.
4: Oh, yeah.
3: Kasi parang iba naman yung marunong kang magpatayo. Kasi parang iba naman yung napapatayo mo. Hindi yun. Kaya naman mga ka-vibes, I'll be giving you the floor para isend kay DJ Robbie ang ilan sa mga bagay na proud kayo na inyong napili. So please let me know para sa ating mga ka-vibes dyan. You can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook page. It's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, meron akong GC sa baba. Pwede kayong mag-chat doon. Pero seriously, meron po itong chat box sa baba, mga ka-vibes, kung saan pwede kayong mag-iwan ng inyong mga messages. Anyways, mga ka-vibes, kung gusto niyo po makisama sa ating team online, ay pwede po yan. You can visit our official Facebook page. I-follow niyo na din ang GV99.9FM and one of our pinned posts. Nakalagay doon ang aming link na will redirect you sa amin pong online streaming platforms, or you can visit www.gv99-9.live. So yan po yung mga options nyo, mga ka-vibes, para makasama po kayo sa aming online streaming platforms. Anyways, let's move on. Ito na nga, mga ka-vibes, dahil sa puntong ito ng ating programa ay i-reveal ko na po ang ating mga istorya ng buhay na ating pag-uusapan dito po sa Barkada Confessions. And yes po, ang ating unang Barkada Confession ay mula sa ating ka-vibes na si... Sino to? Si 213. Sabi niya, DJ Robbie, ang libog ng jowa ko. Pwede ko bang sabihin yun? Nasabi ko na wala kayong choice. So medyo...
4: Oh, yeah.
3: So medyo SPG pa lang ating magiging story para sa gabing ito. At sabi nga niya, hi ka-vibes! Hi DJ! Try ko lang po mag-send. So before tayo mag-start, call me Diane. 35-year-old, married na. For 5 years. So if nagtatanong kayo bakit yan ang title nitong akin pong story, well DJ Robbie, wag mo kong pangunahan. Sorry naman ha. I'll get to the point, basahin nyo na lang po. Sorry naman. 213. At sabi nga niya dito, for context mga ka-vibes, DJ Robbie. So before kami naging official husband and wife sa long time boyfriend ko, ay marami din kaming nadaanan na curiosity about sex life. One time na pag-usapan namin about sex fantasies at nasabi niya na yon. Nasabi niya na yung sa kanya is more on threesome or being watched.
4: Oh yeah.
3: So sinabukan ko siya one time. Sabi ko, gusto mo threesome tayo? At ang sagot niya sa akin, mura. Paano pag mura? Manang mura eh. Yan na lang, pag mura. Pag pinindot ko to, mura ha. Ayoko, gusto ko lang sa isipan ko, pero ayoko na may ibang gumagalaw sa'yo. So iniba ko yung sinabi ko kasi akala niya dalawa silang lalaki. Tapos ako mag-isa, sabi ko, kaming dalawa ni Alicia.
2: What?
3: Tapos same pa din sagot niya na di pa rin niya gusto. So ayun, okay na sa akin. At least, alam ko na ayaw niya pero sa side ko, parang ang hot isipin. So around 2014 or 2015 December yon. Naalala ko pa, nag-text sa akin si Alicia na meet, tambay kami sa kabila. Si Alicia pala is a high school best friend ko. So pumunta kami ng asawa ko. Mga hapon, nanonood kami ng movie na download pa sa USB. Wow, parang sobrang tagal na pala na USB pa. Unang movie is Hunger Games. Pero naging boring din kalaunan kasi hindi type ng mga boys. So Alicia nag-suggest anong movie gusto nila. At sagot naman ng asawa ko, yung may action, sabay tingin sa BF ni Alicia. Alam namin anong ibig sabihin noon kasi tumatawa sila. At loko naman tong si Alicia. Pumunta sila sa porno site. At first, tumutol kami kasi parang awkward na nanonood kaming lahat ng ganon. Pero sabi ng asawa ko, isang video lang, then lipat niya na sa movies. Sakto naman, napili nila ay fantasy ng asawa ko.
2: What?
3: So, tingnan ko siya sa mata kasi alam ko na gusto na ito. Habang nanonood kami, nung una, panaytawa lang sila. Napansin ko na parang may tumitigas. So, tinakpan ko na lang ng long sleeve na damit ko. Napatingin na lang siya sa akin. So, long story short, si Alicia talaga ang may dahilan kung bakit naka 4S. Pero not literally na nagpalitan kami. Kami yung nag-bumbaya at... bumbaya? Kami yung nag-bumbaya at nag-bumbaya din sila. Kasi while watching porno, sinabi ni Alicia, ano kaya ang feeling ng ganyan? Ando na nga, pero walang touching sa ibang partner. Talagang magkasama kaming apat na nagkaganon. Grabe naman yung bonding moments nyo magkaibigan. Kapag nag-FO kayo, ewan ko na lang kung hindi magbalikan kayo ng kandila dyan. Anyways, let's move on. Move forward, hindi na to about sa ganyan. About na to sa asawa ko at sa akin mismo. Pero before that, as lang ako sa mga boys, DJ Robby, sa'yo na din. Bakit ako? Parang minority ako. Parang napilitan ka lang. Pag ba you are pleasuring yourself sa isang babae like celebrity or porno star, iniisip nyo rin ba na nakikipag-sex kayo? O gusto nyo lang silang pagpantasyahan? O yun mga kabaysa, sagutin nyo yung kanyang kasanungan. Anyways, let's move on. So yun nga, one time na huli ko yung asawa ko na nagsasarili. Wow, magsirili ba yung kanyang apelido? Nahuli ko siya kasi hindi kami naglalock sa CR namin. Kasi kami lang din naman ng dalawa ang tao sa bahay. Kitang-kita ko sa phone niya, nakatingin siya sa picture ng isang celebrity. Hindi ko na sasabihin kung sino yung celebrity. Basta, malaki ang hinaharap. Nung nahuli ko siya, tumigil siya at nag-sorry sa akin. Ako naman, hindi ko alam ano ang sasabihin ko sa kanya. Eh, hindi din naman ako galit. I ask him, bakit siya nagsasarili? Eh, dito naman ako. Pwede naman namin gawing dalawa. Bakit pa siya nag-i-imagine ng iba? Eh, nandito naman ako. Aww, parang na-hurt siya doon. Sagot niya sa akin, hindi naman daw ibig sabihin na ayaw niya na sa akin at hindi ibig sabihin gusto niya daw makipagbumbaya sa isang celebrity na yon. Bumbaya talaga. Natatawa ko dun sa bumbaya. So, eto na nga. Let's move on. Tanong ko sa kanya bakit. Pwede naman ako ang kanyang pagpantasyahan or ako na lang ang gagawa if gusto niya. Atake. At least may volunteer. Nag-volunteer siya. Pero nilinaw niya sa akin na ganun lang talaga ang fantasies niya na magsasarili siya sa iba. Tinanong ko siya if every time nagbubumbaya kami, sila ba ang iniisip niya? Sagot niya lang sa akin, ay hindi daw. At parang totoo naman kasi tinry ko siya nung nagbumbaya kami. Pinakita ko sa kanya yung picture ng celebrity. Eh ayaw niya daw at hindi ko... ano daw? Ayaw niya. Kaya pinayagan ko na siya na magsarili. Sa iba, basta huwag niya lang gagawin o in person na to the point na mambababae na siya. Which is very right, very true. Anyways, let's move on. Parang mas nag-improve yung relasyon namin simula nung sinabihan ko siya na okay lang sa akin basta huwag niyang itago sa akin. Hindi naman nagbago sa sex life namin. Ang ganon pa din, ka-wild sa kama. At I think mas okay na sa akin yung ganitong asawa ko kasi helpful. Pag may red days ako, hindi na nangungulit. Wow, nakinabang pa. Anyway, let's move on. Pinayagan ko siya na magsarili sa iba kasi hindi naman natin masasabi na talagang hindi nila gagawin kasi hindi natin hawak ang isipan nila. So, magmamasturbate pa rin naman sila kahit sabihing hindi kasi may pangangailangan din naman ang mga lalaki. Sabi ng iba, micro-cheating daw if ganyan yung lalaki. Eh, pala masturbate naman talaga kayong mga lalaki, di ba? Ewan ko sa kanila, hindi ako. Nagmalinis. Sabi ng iba, yun na nga yung sabi ng iba, mas okay na bayagan na lang kaysa patago silang magpapantasya sa iba. As long as mag-set kayo ng boundaries na bawal ang close friends, okay na sa akin ang celebrities kasi malabo naman talaga silang mag-boom baya. So yun na nga mga ka-vibes ang ating istorya para sa gabing ito. Ano bang inyong masasabi, ladies and gentlemen, ha? Talagang medyo nainitan din ba kayo sa aking binasang istorya? Diba, kanilang mga sex air experiences, kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robby, ay pwedeng-pwede po yan. Sabay natin yan pagtatawanan, sabay natin yan pag-uusapan kung ano man ang gusto nyong gawin diyan. Saan to dalhin? Kesa mabulok lamang sa inyong mga memory card ng inyong mga utak, well, let us know mga ka-vibes. I-share mo na kay DJ Robby. I-share mo na sa ating mga ka-vibes. Huwag kayong mag-alala. Anonymous, pag gusto nyo ng walang pangalan, walang number, I go for it mga ka-vibes. Magsabi lang po kayo. Kaya naman sa inyong mga istorya, confessions o kung ano man ang gusto nyo i-share kay DJ Robby, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. Okay naman para mas ating team online. Ay, meron po akong GC dyan sa baba. GC talaga. Meron ako dyan GC sa baba. O, pwede kayong mag-message dyan na kung ano man ang gusto nyong sabihin. Kagaya na lamang ng ating ka-vibes sa si Norman Tomesa, aka Mando. Sabi niya, pa-request naman po ng One More Time by Daft Punk. Okay, wait lamang. I'll just check on my system. Oh, wala akong ganyang kanta. So, Norman, if you wanna do song request umuli, oo, ng ibang kanta, baka mapagbigyan ka ni DJ Robby. And sorry, kasi hindi kita mapapagbigyan ngayon. Aww. Anyway, let's move on. At ang ating sunod na awitin ay Light Switch by Charlie Puth. Once again, my name is DJ Robby. Only at GV99.9. Your Good Vibes.

0: face.
1: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisan, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Urma, pisan. Forma habol ko yung klasik. Yeah.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.
5: Ay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
9: Siya ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama-kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
9: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
5: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
9: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
9: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
11: You are listening to DJ Robbie.
12: And welcome back to my program. You're still tuned in sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. At kanina nga muna, ibigay ko sa inyo ang inyong istorya para sa gabi ito sa Barkada Confessions. Talaga namang medyo in-heat ang ating GV. Pero kung ano man gusto nyong sabihin kay DJ Robby na gusto nyong basahin ko at bigyan ng opinion, advices, o gusto nyo lamang basahin ko, I go for it mga ka-vibes. Pwedeng-pwede yan sa ating programa dahil ang programa po natin is all about you guys. Barkada lang tayo dito. Oo. Kaya naman ang mga normal na pinag-uusapan ng isang barkadahan ay atin pong pag-uusapan. Kaya naman kung wala kang kaibigan. Aww. Well, nandito si DJ Robby. Oo, ako na lang ang magiging kaibigan mo for life. Kaya naman lahat tayo magkakabarkada dito, magkakaibigan. Kaya naman shout out sa nanay ko. Sorry ma, pag 6 p.m. to 9 p.m. magkaibigan lang tayo. And ma, anong ulam? Anyways, let's move on. Masaya na po muna natin ang inyong mga messages kay DJ Robby, ha? Ayon sa ating ka-vibes na si Kafina Juliet Nagatay. Sabi niya dito, shoutout po kay Kafina. Oh, shoutout sa iyo, Kafina. And pa-shoutout po kay Bubbles, Mocha, at Piyayas. Ang ating Powerpuff Girls. Binigyan ng ano, bagong ano, title. Ayon, shoutout po kay Bubbles, Mocha, and Piya. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ayon naman sa ating mga ka-vibes na Team Online, sabi po nila dito, aray ko, sabi ni Jack, aray ko, may jowa na ata si DJ Robby. Ha? Fake news po yan, fake news po yan. Wala pong jowa si DJ Robby. Kaya naman kung gusto nyo pong mag-apply bilang jowa ko, eh pwedeng-pwede din po, ka-vibes. Mag-message lamang po kayo at i-add nyo po ako sa Facebook at tayo ay magkakaig. Sabi din po ni Norman Tomesa, sabi niya dito ay meron ka na sa GV99.9 FM na 24/7 sa online live streaming. Well, ka-vibes, eto na nga. Actually, that's very true mga ka-vibes. Ito po ay isang napakalaking balita para sa lahat ng ating mga listeners dahil 24/7 po ang ating online streaming platform. Palakpakan nyo naman po ang GV99.9. Mapapakinggan nyo na po ako, kami. Ako lang. Mapapakinggan nyo na po kami 24/7, ladies and gentlemen. Kaya naman kung pagkatapos ko dito sa radyo at gusto nyo pang pong makinig ng Good Vibes Tugtugan, ay pwede-pwede po kayong mag-switch sa aming online streaming platform na www.gv99-9.live. Yan po ang aming online streaming platform, mga ka-vibes. Kaya naman, 24/7 yun na mararanasan ang one-to-sawang Good Vibes. Anyways, may magandang balita pa uli ako sa inyo, mga ka-vibes. Napakadami kong magandang balita. Dahil nga po, sa Saturday, May 16, 2026, ay magaganap po ang Pastulan Festival. Ito po ay sa San Pascual, Batangas. Kaya naman, isang napakagandang balita para sa ating mga ka-vibes dyan sa San Pascual, Batangas. Meron na po kayong chance na makita si DJ Robby. Wow! Ang kapal na mukha. Dahil mga kabayos, makakapunta po si DJ Robby dyan po sa San Pascual, Batangas at dadala po sa Pastulan Festival. Pero sa lahat po na magpapapicture, siguraduhin po natin na tayo ay nakapila. Assuming, akala mo naman talaga may magpapapicture ha. And see you po sa lahat ng ating mga kabayos dyan sa San Pascual, Batangas. Oras na sa buong kabluan ng Pilipinas, 8:35 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Kaya naman maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-aalas 9 ng gabi. Kaya naman mga ka-vibes, bukas bumali, tayo ay magsasama-sama pa rin dito po sa inyong pinakababoritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robby. At dahil dyan, for my bye-bye song, I will be saying goodnight na po sa inyong lahat sa awiting The Day You Said Goodnight by Hill. Once again, I'm DJ Robby para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Swimming gusto. Plano? Ayaw?
6: Abay, ano ka naman ang gusto?
7: Eddie, GV 99.9!
8: Wow! Gusto ko to!

0: GV 99.9. Your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: It's 6:17 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Sa programang Good Vibes Morning, magandang, magandang, magandang foggy morning. Ano? Bakit kaya foggy ngayon dito sa, ano, dito sa area namin? Lipacity, sa mga, if nasan kayo, foggy din ba dyan sa inyo? Alamin natin maya-maya, ano, at syempre nakita din natin yung mga alert level ng mga volcanoes. Later on, sabihin din natin yan. But anyway, binabati ko po kayo na magandang umaga. At kung nagising ka ngayon, ay magpa-thank you sa Lord dahil nagising ka ngayon. May maraming ano, ha? Hindi na nakikita yung kinabukasan. But ito, blessing to ngayon kasi I'm reminding you that every gising is a blessing. Dahil May 13 ngayon, 2026, malapit na po ang Lince na sana all. At syempre ay baka maging traffic lang, mga ka-vibes, this coming weekend. Kasi 15, 16, 17 ang Friday, Saturday, Sunday. Tapos, especially dyan sa SM City, Batangas, meron silang gaganapin na 3-day sale. At kung kayo ay bibili ng mga school supplies ninyo, at kung ano man, so yan, sale po sa SM City, Batangas from May 15, 16, and 17. But anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating tugtugan at kwentuhan para sa ating online streaming naman ay pwede niyo po kaming makapakinig kahit sa ang lupalop na mundo at kahit nasaan ka. Basta ikaw ay merong cellphone at itype mo dyan sa iyong browser ang gb99-9.live at meron dyan live chat sa ibaba. Pwede kang makipag-chat doon sa amin real time. Kaya naman mga ka-vibes, send nyo na rin ang inyong song request at pabate. At pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook page na GV99.9FM at sa aming text line 0926-079-8708. At mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating Good Vibes ngayon, umaga. Today is Wednesday at ako, thankful ako today na nagising ako. Ito mga ka-vibes, just if marami kang iisip ngayong umaga, tapos hindi ka mapakali and you feel like there's something that you need to do pero ang dami lang talaga laman ng isip mo, write 10 things that you are grateful for today. I'm sure nakakakita ka ngayon ng pen and paper or kung anumang panulat or kung sa notes mo man sa cellphone mo, write 10 things that you are grateful for today at pagpapasalamat mo iyon. Anyway, mga ka-vibes, sa'yo kasi yung blessing na yan. Kaya ito na muna ang ating next song. Sunod na po maya-maya ang GV Balita Express para kayo ay informed, aware, and updated. Ito na muna ang Baby It's You by Jojo. Once again, my name is DJ Frankie, playing Good Vibes Music.
2: Let's go!
1: Only here. So GV 99.9.
2: Remix.
1: Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
10: Paregardeng! Paregardeng!
11: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
12: Ayaw ko na!
13: Hala? Joke pala yun?
14: Good vibes morning, Nana! nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mag-ilit na pagtaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GB
17: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
16: Paano
17: Fred.
16: Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
17: patuloy ang para sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
18: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
19: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa Himpilan, Sir Jock Tinay, and DJ Joey Boy on the other line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang
1: GB Balita Express.
0: 6:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil ang gusto ng RightMed na gumaling kayo. At dako na tayo sa ating headlines balita. Net FDI inflows sa Pilipinas bumagsak ng 34.8% sa unang dalawang buwan ng 2026. Department of Agriculture hinigpitan ang import control matapos ang FMD outbreak sa Greece. Mas pinalawak na health benefits target ng PhilHealth sa 2026. At presyo ng mga bilihin sa Calabarzon mas tumaas pa. Para sa detalye ng ating balita, net FDI inflows sa Pilipinas bumagsak ng 34.8% sa unang dalawang buwan ng 2026. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: Bumagsak ng 34.8% ang net inflows ng foreign direct investments o FDI sa Pilipinas sa unang dalawang buwan ng 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mula sa $1.58 billion noong 2025, bumaba ito sa $1.03 billion ngayong taon. Dagdag pa ng BSP na pangunahing dahilan ng pagbaba ang paghina ng investments sa intercompany borrowings at iba pang debt instruments, at karamihan ng FDIs ay nagmula sa Japan, United States at Singapore na nakatuon sa manufacturing, financial at insurance at real estate sectors. Samantala, nakaapekto rin umano rito ang global uncertainty, mataas na interest rates at mabagal na pagpasok ng investments kahit may bahagyang pagbuti kumpara noong Enero. Para sa GB Balita Express, ito sa DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: At para naman sa ating Department of Agriculture, hinigpitan ang import control matapos ang FMD outbreak sa Greece. Ang iba pang detalye ng ating balita, hatid sa atin ni Sir Jock Tinay.
1: GB Balita Express.
3: Agriculture. Ang pag-angkat ng live animals at animal products mula sa Greece matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa mga alagang tupa sa Lesbos. Ayon sa Department of Agriculture, kabilang sa sakop ng ban ang skeletal muscle meat, live swine, bovines at untreated milk, habang papayagan pa rin ang ilang processed products na pasok sa international safety standards. Samantala, maaari pa rin makapasok ang mga shipment na naipadala bago ipatupad ang circular kung sumusunod ito sa itinakdang guidelines. Para sa GB Balita Express, ito si SJ Tinay sa GB 99.9, your good vibes.
0: Mas pinalawak na health benefits target ng PhilHealth sa 2026. Ang iba pang detalye ng balita.
1: GB Balita Express.
0: Aabot sa 378 billion pesos. Hanggang 400 billion pesos ang inilaan ng PhilHealth ngayong taon para sa benepisyo at coverage ng mga miyembro nito. Sakop ng pondo ang mga kasalukuyang programa, mga serbisyong inilunsad nitong nakaraang dalawang taon at mga bagong benepisyong ipapatupad ngayong 2026, kung saan ito ay matatapos pahintulutan ng Supreme Court of the Philippines ang paglilipat ng hanggang 60 billion pesos na excess funds sa National Treasury kung hindi na kailangan sa operasyon ng PhilHealth. Samantala, kinumpirma naman ng PhilHealth na naibalik sa kanila ang 60 billion pesos sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gagamitin ito sa pagpapalawak ng benepisyo kabilang ang mas mataas na maternity coverage para sa normal at cesarean delivery, dagdag prenatal checkups at mas maayos na postnatal care. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frank sa GB 99.9, your good vibes. At presyo ng mga bilihin sa Calabarzon, mas tumaas pa. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, mas mabigat nga na hamon ang hinaharap ng mga mamimili dito sa Calabar Zone Region ngayong Abril 2026. Ito ay matapos umabot sa 7.5% ang inflation rate sa rehiyon. Ayon sa Philippine Statistics Authority Calabar Zone, ang pangunahing sanhi ng mabilis na pagtaas ng presyo ay ang transportasyon na umabot sa 18.9%.

0: Inflation dulot ng tumaas na pamasahe at serbisyo kasabay ng pagtaas sa gasto sa bahay, kuryente, tubig, gas at iba pang fuel na lalong pumuwersa sa budget ng maraming pamilya. Kaugnay nito, hindi nakaligtas ang mga pagkain sapagkat tumaas ang halaga ng bigas, isda, prutas at tinapay. Mga nakahandang pagkain at pati na rin gulay na dati nang bumababa ang presyo noong Marso pero muling tumaas ang presyo noong Abril. Samantala, sa listahan ng mga lalawigan, nangunguna ang lalawigan ng Laguna na may 8.4% inflation. Sinundan niya ng Rizal, Quezon, Cavite at Lucena, habang ang Batangas naman ay may pinakamababang inflation rate na pumalo sa 5.2% kahit na ito ay may mas mataas pa rin kumpara sa nakaraang buwan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Most wanted sa kasong rape, arestado sa Lipas City. Ang iba pang detalye ng balita, ulat ni SJ Tinay.
2: GV Balita Express.
3: Naaresto ng mga tauhan ng Padre Garcia Municipal Police Station kasama ang 402nd AMCRM FB4A, ang isang regional most wanted person sa isinagawang joint manhunt operation sa Occidental Mindoro noong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ang akusado ay kinilalang si alias Bon, 29 years old, may asawa magsasaka at residente ng Occidental Mindoro. Samantala, isinagawa ang pag-aresto batay sa warrant of arrest mula sa Family Court sa Lipa City, Batangas para sa tatlong bilang ng qualified rape na walang inrekomendang piyansa at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Padre Garcia MPS. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes.
1: Department of Agriculture pinaiting ang paghahanda ng mga magsasaka kontra El Nino sa Lipas City. Ang iba pang detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
1: Patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng Department of Agriculture ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa rehiyon sa harap ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Isinagawa kamakailan sa Lipas City, Batangas, ang kauna-unahang Seasonal Climate Outlook Forum ng DA Calabarzon Adaptation and Mitigation Initiatives in Agricultural Program upang talakayin ang inaasahang lagay ng panahon sa susunod na 6 na buwan at posibleng pagsisimula ng El Nino pagsapit ng Hulyo. Samantala, ipinakilala rin ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ang Agro-Climatic Advisory Portal na magbibigay ng advanced climate updates, cropping calendar at 10 days na weather forecast na maaari nilang ibahagi sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng social media. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At construction worker arrestado sa robbery at drogas sa Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, ulat sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: DJ Frankie, naaresto ng mga tauhan ng Batangas Component City Police Station ang isang construction worker matapos ang hot pursuit operation kaugnay ng insidente ng robbery sa Batangas City. Ang suspect ay kinilalang si alias Totoy, 23 anyos, binata at residente ng lungsod ng Batangas kung saan na-recover sa kanya ang hinihinalang shabu, marijuana at cellphone ng biktima. Samantala, kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya at haharap sa mga kasong robbery at paglabag sa Republic Act 9165 sa piskalya ng Batangas City ang suspect. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: At para naman sa ating weather update, pag-asa, nagbabala sa malalakas na thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pa ang detalye ng ating balita, ulat ni Sir Jack Tinay.
3: Mga ka-vibes, inaasahan ng pag-asa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules dulot ng localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, mananatiling mahina hanggang katamtaman ng lakas ng hangin at alon sa buong bansa. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area na dating Tropical Depression Caloy na namataan 400 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GB 99.9, Your Good Vibes.
1: At para naman sa ating Good Vibes balita, Senado naglunsad ng mas malawak na suporta para sa higher education students. Ang iba pang detalye ng ating Good Vibes balita.
2: GB Balita Express.
1: Pinalawak ng Senado ang suporta para sa mga estudyante na kapos sa pinansyal matapos aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 1894 sa botong 21-0, layunin ng panukala ng palakasin ang Tertiary Education Subsidy o TES sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act upang mas matulungan ang mga kolehiyo at tech vocational programs. Bukod sa tuition, sasaklawin rin ng subsidy ang gasto sa libro, pamasahe at iba pang pangangailangan sa pag-aaral ng mga kwalipikadong estudyante. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:45 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at kasama natin sa Himpilan, Sir Jacques Tinay, and DJ Joey Boy on the line, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, Your Good Vibes.
2: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
5: Tama, Red Horse Beer, sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.

Thank you.

0: That song was brought to you by RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: GV 99.9.
6: Your good vibes.
7: DJ Frankie. DJ Frankie.
8: 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie sa programang Good Vibes Morning at 6 a.m. to 9 a.m. At ngayon ay Good Vibes Balitaktakan na. At may kabalitaktakan tayo. Good Vibes Morning, DJ Joey. Ma-foggy weather today, ano? Bakit kaya?
9: Oo nga, Good Vibes Morning, DJ Frankie at sa ating mga ka-vibes. Mausok nga ano, mga ka-vibes natin na lalabas ngayon sa kanila mga tahan. Ganyan yung mapapansin, meron may ano, parang mausok sa inyong paligid. Wala po nagsisiga. Okay, kaya wala nagsisilab. Bawal ho magsilab ng basura ha.
8: Oo, tapos
9: ayan,
8: yung
9: yan ho ay parang...
8: Umaga. Oy, bawal nga magsilab ng ano, basura. Alam niyo yung mga ashes niyan pag lumilipad, tapos may onti pang apoy. Tapos dumapo sa dry area na kunwari mga dahon. Ay, syaka. Ganun kabilis. But anyway, kahapon DJ Joey Boy na i-share ko sa ating mga ka-vibes na ang Mayo ay Electrical Fire Prevention Month. So, ang dami nating shinare kahapon tungkol sa mag-ingat sa electricity, sa bahay, mga electrical wirings, sa mga extension cord ninyo, ganyan. At binabati ko lahat na nakikinig sa ating ano, sa ating online streaming, 24 hours mapapakinig sa gv99-9.live. Again, i-type nyo sa inyong browser, gv99-9.live. Kahit saang lupalop na mundo, pwede kaming pakinggan. At binabati ko rin ng Good Vibes Morning si Zubladi Tempusa. Sabi niya, good morning DJ Frankie. Pabati po ng congratulations in advance. Ang ikakasal daw bukas sa Barangay Soro-Soro, Calzada, Batangas. DJ Joey Boy, puntahan mo to. Malapit ari sa inyo eh. Sino ang...
9: Malapit nga, malapit.
8: Lahat ng ikakasal. Ah! Wait lang. Anong tawag doon, DJ Joey Boy? Yung group kasal?
9: Kasalang bayan.
8: Yun.
9: Kasalang bayan ba yan?
8: Group kasal? Ano gae yun? mabuhay po at salamat po sa mga nalugsad ng kasalang bayan na iyan. Malaking tulong po iyan, ano, sa pag-iisang dibdib ng mga nagmamahalan. Thank you sa inyo, sa mga gumawa ng programang ito. And congratulations in advance nga po sa lahat ng ikakasal. And sabi niya ni Zupladi Tempusa, please play the song Complicated by Avril Lavigne. Thank you so much and God bless. Thank you, Zupladi Tempusa. Bakit complicated yung iyong song request? Parang hindi tugma. Sige, mamaya play natin yan. Pero before that, DJ Joy Boy, sabi natin kanina, mausok or ma-foggy. Kasing foggy ng... May nangyari kasi sa Senado kahapon, pag-usapan natin. Ayan na, ano. Meron! Ito, Senado, wag na natin pangalanan. Na na-offend. Nag-file ng ethics complaint sa isa pang senador. Ay. Dahil siya daw ay nasigawan. Ay! Parang, tama bang nandyan ka? Dahil if Senator Miriam Defensor is alive right now, parang she will eat you alive. Diba, DJ Joey Boy? Nasigawan ka lang, nag-file ka na ng ethics complaint. Kasi ganun naman talaga sa heated debate. And talagang kahit heated debate, reasonable pa rin ang sinasabi. I mean, if magdeteknikalan kayo with an ethics complaint, why not mag-boxing na lang kayo? Diba? Para namang ano. And wait lang, DJ Joey Boy, may isa pa. Kung hindi niya deserve masigawan, deserve ba ng taong bayan na dating kriminal ang senador? I mean, hindi natin pinapangalanan mga ka-vibes. Wag ganon. Pero,
10: aray ko.
8: Ano masasabi mo nun, DJ Joey Boy? Nag-file agad ng ethics complaint na nasigawan lamang.
9: Huwag maging balat sibuyas. Naku po. Ayun yan tayo nagkakalalaking tao. Tapos tapang na tapang pag nasa TV. Eh, masigawan ng kaunti. Eh, tunay na iyak na agad eh. Parang yung oh. ano eh. Yung, may galang, parang yung nadapa sa...
8: May mas masakit pa dyan, DJ Joey Boy. Ang kanyang, ang asawa ng isang senador ay ka-love team niya. Noong ay, unang ay, ay. Panahon. Noong unang panahon. Panahon ng... Hapon. Hindi pala. But anyway, DJ Joey Boy, pagka ganyan, ano, ay titingnan natin with a reasonable excuse or reasonable angle na is it wise with all the things that's happening right now, is it wise na we make extra baggages pa to file an ethics complaint pag ganon? Kasi there are, with the research, there are zero cases na nakasuhan na ethical complaint sa loob ng Senado dahil nasigawan lamang. Walang ganong kaso, mga ka-vibes. Siguro may mga nagkasuhan pero wala namang ano, successful case na ganon. Parang maybe this is to insult. I mean, sometimes DJ Joey Boy, hurt people, di ba? Parang not wise enough, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Ano masasabi mo doon?

0: DJ Joey Boy, speaking of fiesta, this coming weekend may fiestahan. Saan ito? Saan tayo pupunta at makakain?
1: Makikikain tayo at makikigulo dyan sa San Pascual, Batangas, mga ka-vibes. Dahil nga sa darating na Sabado ay gaganapin ang 18th Pastulan Festival dyan po sa San Pascual, Batangas. At ang inyong mga favorite GBDJs, ayan, ay makikigulo. Kasama na ako dyan. At paalala na rin siguro natin, DJ Frankie, dahil nga ho Pastulan Festival dyan sa San Pascual ay magkakaroon ho ng pagsasara ng kalsada dyan sa highway ng San Pascual, Batangas. Simula ho alas 3:30 ng hapon hanggang sa matapos na siguro ang aktibidad na mga bandang alas 8 o alas 9 ng gabi. So kung kayo ho ay dadaan dyan, lalo na doon sa mga nasa Batangas City na pupunta ng Bawan, Mabini o Alitagtaga, Santa Teresita at Taal, kayo po ay inaabisuhang dito na dumaan sa bypass road o sa diversion road sa May Balagtas para makarating kayo ng Bawan, Mabini, Alitagtag, Santa Teresita at Taal at maging sa Lemery. Ano ho, dahil ho sa bandang pahapon alas 3 ay sarado na ho ang highway. Simula ho doon sa boundary ng Batangas City, San Pascual hanggang doon ho yata sa palengke ng San Pascual, Batangas ang isasarang kalsada.
0: Oo, dinaig mo pa DJ Joey Boy ang traffic advisory nila. But alam mo lahat, pati yung mga pasikot-sikot, feeling ko nakasama kita sa road trip habang sinasabi mo ayun. Thank you so much, DJ Joey Boy, sa pag-inform sa ating mga ka-vibes. And talaga na nga namang kailangan mong sabihin iyan dahil baka nga mamaya may magbabakasyon. Kasi summer season ngayon at iyan ay bakasyonan ang mga lugar na iyan. Ano mga ka-vibes? At marami diyang nag-swimming, di ba DJ Joey Boy? Marami ba? Marami ba din diyang mga resort?
1: Napakarami pa rin, lalo na ang daang yon DJ Frankie ay pupunta sa mga bahagi ng Lemery, ng Mabini, ng Tingloy at ng Bawan, kung saan may mga magagandang resorts din na talagang dinadayo, lalo na't weekend ito mangyayari mga ka-vibes. Kaya planuhin ang inyong biyahe ngayong weekend. At siyempre dito sa mga taga Batangas City, dahil may pagsasarado nga diyan sa ating kalapitbayan, ay asahan na may trapikong magaganap siguro diyan sa bahagi ng Santa Rita, Calicanto, dyan sa may Walter Mart Park yan.
0: Oo. At ito pa DJ Joey Boy, no? Paalala mula sa... Ay, hindi pala. Ito pala. Mula sa PhilHealth. Mas papalawakin ang health benefits. Yung mga manganak ngayon, yung mga nagpaplanong mag-anak, this is the time. Kasi maglalagay kasi siya. Parang gusto ko na rin, this is the time. Yung mapapang-asawa ko na lang yung kulang. Tapos ready na yung plano ko. Ganun. Kasi mga ka-vibes, tataas na nila yung maternity coverage. Tapos if normal or cesarean, meron pa rin yan. Tapos dagdag prenatal check-ups. At mas maayos sa postnatal care, parang mag-i-invest ang PhilHealth doon. So yun mga ka-vibes, timing nga natin yan. Nasaan na ba yung mapapang-asawa ko, DJ Frank? Hindi ko pa ata nakikilala.
1: Nananawagan na po si DJ Frank.
0: Baka ipapanganak pa. But anyway, mga ka-vibes, ayan, na aabot hanggang sa 400 billion pesos po kasi ang inilaan ng PhilHealth ngayong taon para sa benepisyo at coverage ng mga members. So, sana no, makuha natin yung dapat na ay atin at sa mga ka-vibes natin na yun, this is really beneficial, DJ Joey Boy, sa mga, lalo na sa mga kapos sa budget. And malaking tulong din minsan pag ako'y biglaang na-hospital sa kadahilan ng hindi ko malaman-laman ay malaking bagay. Malaking bagay ba to, DJ Joey Boy, bilang lately parang na-expose ka sa mga hospital? Malaking bagay ba ang PhilHealth sa isang Pilipino?
1: Napakalaki ano, talagang ang PhilHealth ang susi para matupad yung batas na meron tayo, yung Universal Healthcare Law ng Pilipinas, dahil wala ang ibang mag-provide niyan kundi ang PhilHealth. At kudos naman sa PhilHealth dahil nga tuloy-tuloy ang kanilang pagpapaganda ng kanilang programa. At siguro ito na si DJ Frankie ang simula, dahil kung iyong mapapansin or matatandaan yung binalita natin na pondong ibinalik sa PhilHealth, yung 6 na bilyong piso, bagayin kung tama ang aking pagkakatanda, o trilyon, ay naibalik na sa PhilHealth. At ito na nga ang simula, mas pinapalawak na nila ang mga coverage. Saka hindi din kasi talaga basta-basta, DJ Frankie, ang gastos kapag nanganganak ano, kahit mapapublic man yan or private, lalo na at cesarean, bukod sa buwis-buhay ang panganganak ay buwis-buhay din sa bulsa.

0: ng ating mga mag-anak. Kaya naman sa mga kababaihan natin at sa mga kabataan natin, isip muna ha bago magpa ano mga anak. Oo. Eh, tingnan mo na ang gastos at magplano ng mabuti.
1: Yes, magplano ng mga buti na mga mabuti. Magplano ng mga mabuti mga ka-vibes. Ayan, si ano nag-reply, si Zuplatitan Pusa. Oo nga DJ Frankie, di bagay yung song request ko. Umagri siya kasi kanina, binati niya ng congrats in advance yung mga sa kasalang bayan na magaganap bukas sa Barangay Soro Soro Kalsada. Tapos yung song request niya, Complicated by Avril Lavigne. Kasi nag-agree naman si Zuplatitan Pusa na oo nga no, bakit ganun? But anyway, balik tayo sa family planning, meron po tayong ano, trust. Yung trust condoms, yeah. Kabilang po sa sumusuporta sa atin dito sa GB ay ayan, may option po na ganon sa ating mga healthcare at yan din naman po ay ine-explain. Ayan, Zipladita Busa. Oh, chill lang tayo dyan. Bakit ganyan yung iyong song request? At eto, si Mikmik Villapanda nag-message, good morning DJ, pabati ng good morning sa kanya daw, kay Mikey at kay Makmak. Kay Matmat at sa husband niyang si Tam Tam. I love you daw at lahat daw sa mga taga Calamias, Lipa City. Good vibes morning po sa lahat sa inyo and maraming salamat Mikmik Villapando for choosing and listening to us. At balik tayo DJ Joey Boy. Gusto ko pag-usapan yung Department of Agriculture na nagpa-forum sila sa mga magsasaka kontra El Nino sa Lipa City. Kasi mga ka-vibes, if naririnig niyo, napapag-usapan natin madalas ang mga programa ng Department of Agriculture. Kasi this is food security. If kumakain ka araw-araw, kailangan mong maging aware and informed sa mga nangyayari sa Department of Agriculture. Kasi almost 80 to 90% of our food comes from this sector sa agrikultura. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
0: Tama. Naku, lalo na dito sa atin, sa Calabarzon region at dito mismo specifically sa lawigan ng Batangas. Napakarami po nating mga bukirin pa dito. Ha, sa Batangas, marami pa tayong mga hog and cattle producing countries. Nandyan ang Padre Garcia. Oo, nandyan ang San Jose pagdating sa mga poultry product. Ano? Tapos ay meron din naman tayong mga ilan-ilan pang palayan. Kapag nga tayo nagmamaneho, DJ Frankie, dyan sa expressways, ano?
1: Yes.
0: Sa Star Tollway at saka sa SLEX, makikita natin na may mga bukirin pa at may mga taniman pa tayong nadadaanan. So talagang pagdating sa sektor ng agrikultura, ay talagang dapat tayo ay aware, informed, and updated, lalong-lalo na dito sa atin sa lalawigan ng Batangas at sa Calabarzon region.
1: Yes, at alam nyo ba mga ka-vibes na ang Region 4A or ang Calabarzon is one of the biggest in industrial powerhouse of the Philippines, and other than that, agricultural powerhouse din siya, na kasi yung land natin is really good for agricultural industry lalo na sa parte ng Quezon. So Calabarzon Region 4A Pangkalahatan is the biggest contributor of the production of agricultural products. So yun mga ka-vibes, no? And maganda tong ginawa sa May Lipa City na hindi pa man sumasapit ang full El Nino, pero ayun, meron silang programs tulad ng Seasonal Climate Outlook Forum sa DA Calabarzon, at pinag-usapan dito yung mga mitigation, yung adaptation and mitigation initiatives in agriculture program. So kahit mainit ang panahon, ano ang pwedeng gawin na makasusurvive pa rin ang iyong for example ang cattle farm mo or ang poultry farm mo or kaya ang taniman mo. So ganun siya mga ka-vibes. And meron din pong ano, mga agroclimatic advisory portal. DJ Joey Boy, sana makakuha tayo ng access dito, no? Dito sa, and if may nakikinig po sa atin from Department of Agriculture, sana makakuha din po tayo ng access dito sa GV99.9 ng agroclimatic advisory portal, kasi magbibigay ito, DJ Joey Boy, ng advanced climate updates ng 10 days before yung weather forecast, ay mapo-forecast na sila. At mga cropping calendar meron din dito sa portal na ito. So if yung mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ay ipamamahagi ito sa community via social media. So ayun, may project na ako, DJ Joey Boy. Sige, lalakarin natin to and sana ano ay makakuha tayo ng magandang access dito kasi this is a really nice information na ma-share natin sa ating mga ka-vibes. What can you say about that, DJ Joey Boy?
0: Oo, ako talagang may impormasyon kailangan dahil lalo na sa panahon ngayon na advanced na ang technology. Dahil DJ Frankie, baka hindi ka aware, noong mga kabataan, lalo na ako, noong kabataan ko, noong nagtatarim pa ang aking lolo, meron kasi silang parang binibili sa palengke na libro. Mm. At yun yung kalendaryo ng pagtatanim. Ano, nakalagay doon, para siyang booklet. Tapos doon nilalagay kung anong petsa, anong buwan dapat mag-condition ng lupa, tapos ano yung mga pwedeng itanim sa petsang ito at sa buwan na ito. So I think ito yung advanced or mas updated na version yan at ginawa na nga nilang high-tech dahil nga sa maganda na ang teknolohiya. At bukod nga doon sa 10-day forecast, doon sa ginawa ng Department of Agriculture na forum, DJ Frankie, ay ano din doon, pinalakay din doon yung mga inaasahang lagay ng panahon for the next 6 months. Kasi nga mga kabayos, meron po tayong El Nino na binabantayan at maaaring maramdaman natin ito sa mga darating na buwan. Pero dahil nga kailangan nating i-condition at dahil tayo magtatanim, hindi naman tayo kapag nagtanim ay agad-agad ay bubunga yan. Ano, syempre yan ay makikisabay sa lagay ng panahon. Kaya dapat talaga alam natin at alam natin kung ano ang dapat gawin kapag ganito nakainit or kapag may paparating na bagyo para yung mga crops natin o yung ating mga pananim ay maitawid yung isang season ng kanilang ano ng kanilang pagpo-produce ng pagkain at ng kanilang purpose. So maganda at sana tama. Tingnan natin ang Department of Agriculture baka po sa mga oras na ito ay may nakikinig sa inyo sa amin. Yes. Open po to DJ Frankie sa inyo.
1: Yes, at i-message lang, meron akong Facebook page mga ka-vibes, DJ Frankie, at pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook page na GV99.9 FM at pwede rin kayong mag-message sa aming live chat sa aming online streaming sa GV99.9.live. If gusto niyo kaming i-carry lamang sa phone ninyo at mag-headset, ay pwede kayong makinig or headphones man, kung ano man. At yun, mga ka-vibes, ano, ang dami nating information today and sana mula sa Department of Agriculture ay iko-contact natin later para sali tayo sa mga forums nila and let our mga ka-vibes know what is right for them to know. Pero ito, dako muna tayo sa health, DJ Joey Boy. I mean, ang circumcision ay dapat ata ano, gawin sa mga lalaki. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
0: Hindi naman siya mandatory, DJ Frankie. It's an option para sa mga kalalakihan. Pero mas maganda na ikaw ay magpa-circumcise for hygiene purposes.
1: Oo, so yun. Thank you, DJ Joey Boy, sa pag-enlighten. At dahil dyan, meron pong circumcision package ang Lipa Medics Medical Center. Yung kulay green na ospital dyan, along Ayala. Yan, Lipa Medics Medical Center, meron silang circumcision package. 3,800 pesos, kasama na ang medical supplies, professional fee, at free medicine good for 5 days. At ito ay syempre ipo-perform ng certified general surgeon at mga registered nurses. So meron kang peace of mind kung sinong gagawa sa either sa'yo or sa anak mo, di ba? Ayun. So peace of mind na rin siya. And if you are may desired date ka na, just call 2 days before. Magpabook ka. Ang numero po ng Lipa Medics Medical Center ay 756-1190 or you may just message Lipa Medics Medical Center na Facebook page. At mga ka-vibes, abiso lamang po, maraming scammers out there. Ang only Facebook page po ng Lipa Medics Medical Center ay Lipa Medics Medical Center. Wala na pong iba. So, ayun lang mga ka-vibes. Marami po din po kasing mga scammers ano na gumagawa ng kung ano-anong Facebook page just to hurt the company or just to hurt. Parang ganon. Wag ganon mga ka-vibes. Nandito tayo to love. So, ayan mga ka-vibes. At, syempre, ano, hindi kayo mabibless pag ano, do things badly pag ganon. But anyway, DJ Joey Boy, talon tayo sa education. Gusto kong pag-usapan ng education kasi ang I think senior high students ata ito or high school students. Dahil sa Senado po, naglunsad sila ng mas malawak na support para sa higher education students. So, naaprubahan na po ang ano sa ikatlo at huling pagbasa. Ang Senate Bill 1894 sa botong 210 na ang layunin po nun ay ang tertiary education subsidy sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act ay matulungan sila. Bukod sa tuition, kasama dito ang gastos sa libro, pamasahe at iba pang pangangailangan sa pag-aaral ng mga kwalipikadong estudyante lamang, mga ka-vibes. DJ Joey Boy, ano masasabi mo dito? Ang saya nito.
0: Oo, napakagandang programa at sana ay kita naman natin ang suporta ng Senado sa botohan pa lang, DJ Frankie, 210. So talagang ramdam na ramdam natin ang kagustuhan ng mga senador na talagang mas mapalawak pa ang kalidad ng edukasyon at mas matulungan ang mas maraming kababayan. Itong Senate Bill na ito, DJ Frankie, ang focus nito ay mga college students. Ano? So ito po ay para tulong doon sa mga college students na siguro ay pumapasok sa state universities and colleges at saka doon sa TESDA kasi may technical and vocational programs din na sakop ang Senate Bill na ito. So doon sa mga estudyante na nag-enroll sa universities and colleges at TESDA, maging doon sa mga pampribadong kolehiyo dahil alam natin, DJ Frankie, limited lang yung slots ng mga state universities and colleges. So ang ginagawa ng gobyerno ay pinapayagan nilang mag-enroll sa mga private colleges tapos ay tinutulungan nila through voucher or scholarship. Parang gobyerno pa rin ang sumasagot ng tuition dahil nga sobrang limitado at syempre gusto nating mas makatulong sa mga kabataan na talagang porsigidong makapagtapos. Ayan, kaya ito ay sa kwalipikadong estudyante lamang dahil nga syempre may budget pa rin ito, mga ka-vibes, at sa dami ng ating estudyante ay gusto nating ang matulungan ay yung talagang may porsige at kwalipikado o qualified na estudyante.
1: Ayan, thank you so much, DJ Joey Boy. Ngayong buwan ng Mayo naman, atalo na tayo, DJ Joey Boy. And thank you so much sa Senado na na-approve naman nito. Ito yung mga bagay na productive nating gawin. Ano? Sa loob ng Senado. Hindi yung katulad ng blind item na rin kanina. Na-blind ako bigla dun sa item na iyon dahil nakaka-stress me. Na-stress me. Anyway, buwan ng Mayo, maraming tuklungan, maraming celebration and Flores de Mayo ngayon. Ano? Tama ba yun, DJ Joy Boy? Or by the end of May ba yun?
0: And the Flores de Mayo talaga ngayon, DJ Frankie. So every day, simula nung May 1, kaya doon sa ating mga ka-vibes na nagdadasal o nagpa-Flores de Mayo, araw-araw, kalimitan yan, tuwing hapon, DJ Frankie, sa mga tuklong. Oo, ayan. Ay, nangangalahati na ha. At sana ay yung mga, bukod kasi dyan, DJ Frankie, sa tuklungan, may mga officers yan. So kada tuklong, merong set of officers. At sila yung magiging punong abala pagdating ng katapusan ng Mayo para sa kanilang tapusan naman. So siguro ay busy-busy na yung mga officers, nagpaplana ng kanilang mga event, ng kanilang mga sagala, prosesyon sa kanilang tapusan. Kasi talagang mahirap ding magplano niyan, DJ Frankie. Mahirap mangumbinse na sumama sa prosesyon, gagastos kasi yan magbibihes, magagown, magkukorona. Ayan, so sana ay makumpleto natin ang ating set of reinas. Ayan, para sa ating prosesyon.
1: At talagang ang mga mukha ay may manikilya sa kanilang mga mukha. But anyway, DJ Joy Boy, nabanggit ko siya kasi natutuwa ako how alive the culture and tradition dito sa Pilipinas. Ito yung mga napapansin ko recently pag Flores de Mayo or mga yan, paggabi, may tuklungan, mga ganyan. Abay, talaga nauubos ang bulaklak sa aming hardin. At nakikita ko mga bata kung saan nakaupo sa oras na iyon. At alam na natin, no? Ayan naman ay mga funny Filipino jokes lamang, DJ Joey Boy. At eto pa, DJ Joey Boy. Merong may nakikipag-contest si speaker nila sa speaker ng katabi na may karaoke. Eh, kayo naman, huwag munang kumanta pag sila ay nagpa-pray. Kayo naman, tinalo nyo naman ng bongga. Tapos, eto pa, DJ Joey Boy, napansin ko, diba may mga taling ihaharang sa kalsada? Tapos, yung sila, ba nag-ask for donations para sa kanilang tapusan or para sa kanilang tuklungan. Mm-hmm. One time, ako yung nagbabike. Tapos sabi ko, ano ba to, finish line? Kasi yung yung tali nila, may mga banderitas pa. So ako, na-confuse ako. Sabi, hala, parang may fun run ata dito. Kasi ang bongga nung kanilang tali. Tapos may mga banderitas. So yung pala ay, ano, mag-aas sila ng donation. So, wag naman masyadong... Huwag naman masyadong ano, nandun na ako ay madadapa na. Pero ayun, ingat po kayo ah, kasi nasa kalsada yung mga yan. Yung mga little kids minsan yun nakikikooperate. But anyway, natutuwa tayo na alive pa rin yung ganon at hindi pa rin nawawala. DJ Joy Boy,
0: siguro, DJ Frankie, sundutan ko lang din kasi nabanggit mo yung fundraising. Yun kasi yung mga fundraising activity ng mga kabataan, ano, parang mas maging maganda at para mas matupad yung kanilang planong activities para sa kanilang tapusan. Siguro ay panawagan na rin natin sa ating mga kababayan, mga kabibes, ano, kung kayo ay may nadadaanan na mga ganyan na humihingi ng ano, ng donasyon, ay kung kakayanin kahit barya-barya lang, ano, dahil talagang yun naman ay ano, para lang sa kanilang mga programa.
1: Yes.
0: Oo. Pero kung talagang ano, kasi may mga na-experience ko kasi yan, DJ Frankie, na minsan may na-encounter kaming galit, bakit abala lang daw sa daan, ganyan, nag-cause ng trapiko, ganyan. So siguro ay intindihin na lang din natin. Yan naman ay isang beses lang sa isang taon. Ano? At saka kung talagang against tayo dahil baka tayo ay may ibang paniniwala or hindi tayo nag-observe ng mga ganyang programa ay unawaan na lamang. Intindihin at unawain na yan po ay kasama sa kulturang Pilipino.
1: Yes. And dapat thankful din tayo kasi they try to revive and they try to prolong the historical culture and the beauty and essence ng bayanihan pa rin kahit bata lang itong mga to at kabataan ang naglulungsad nito. Pero nag-a-ask din tayo either sa simbahan or sa barangay level, sana ay meron din po tayong pondo for this. And yung motive naman po ng mga kabataan nang hihingi yung dun sa kalsada, yung haharangan, ay naging tradisyon na for them. Pero ayun, if ever may barya ka naman, ay let's give na rin, ba? Sharing is caring, mga vibes. And yung ngiti nila sa kanilang mga mukha ay hindi mababayaran. Ano? Hindi mababayaran. The way that you appreciated them when you stopped, ay na-appreciate nila yon, mga vibes. But anyway, DJ Joey Boy, baka may gusto ko pang batiin this morning.
0: Yes, good morning muli sa ating mga kababs na bumabad sa atin. Ano, talaga nakinig sa ating balitaktakan. Maraming salamat po. Ha, sana sa mga susunod pa naming balitaktakan kayo ay aming maramdaman sa pamamagitan ng inyong pagpupadala ng mga mensahe, ng inyong mga komento. Kayo po ay magparamdam sa amin. Ayan, yun ang mga paramdam na gusto naming ano, maramdaman, hindi yung mga paramdam ng mga multo. at saka nang kung ano-ano. Ha, ayan, ingat-ingat po tayo. Medyo may kainitan ng mga kababs ay kung inyong mapapansin ng umaga pala, mag-aalas 7:30 pala ang parang mabanas na agad. Ha? Kaya stay hydrated, huwag magpapainit masyado sa araw, at syempre pa ay ingat-ingat po tayo sa ating mga lakad today. Abay, nangangalahati na tayo ng Linggo, ha? Miyerkules na, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating trabaho at sa ating mga gawain everyday. Ingat po.
1: Yes, thank you so much DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. At eto na muna ang ating next song. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. At ang next song natin ay Marry You by Bruno Mars para sa mga ikakasal tomorrow sa kasalang barangay ng Soro-Soro, Kalsada, Batangas. Mabuhay po kayo at manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, your Good Vibes.